Administration Act nga sugod paglingkod nining administration gi-apply na, ha, na-apply siya og napahimuslan ang gitawag mga igsoon, mga igala nga unprogrammed plan. Ang unprogrammed, tataw og klaro og consistent ang Korte Suprema nga nagkanayon nga that is illegal. Okay, sa dipatamuad to sunan, mga igsoon, mga igala, standby yung nakita lang sa atong juteng painomdom. Ay, maglakaw kay balik tahuman nini.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Lori Lee Geronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko, nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa. Unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-lose ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexed ra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas. Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagpahibalo kaninyo nga gi-extend ni ini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kining usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Okay, balik ta mga igsoon, mga igala. Time check. 4 minutos ang milapas sa alas 8 kapuntagon sa atong panag-ubans programang Barug sa Kamatuoran. Mura gaduda sa dinoong kubanga. Waka ko na misunderstood ninyo sa ako ang pagpangomentar. Ha? Wala ka mo na I hope so. Pero kung moabot man nga point nga inyo appeal pud ko nga dili kana bang di ninyo masabtan. You can just directly send a message to me or even mag-comment sa ako nga Sir Ben, mao ni ang akong opinion. Ako kang respetuhan. Pero for now mga igsoon, mga igala, like what I said, ningon ko for I said it before and I will always see it again, no? Nga barugan ko kung unsay matuod. Og dito ko mudapig sa matuod. Apan as commentator, mga igsoon, mga igala, this is my take. Kung muhatag ko ako ang komentaryo, akong galantaon ang two sides of coin. Gabantayan ko nga, oh sige. Let it say nga, mauni, pero dun ay lain po nga kwarto ang atong tanawon. And at this point, mga igsoon, mga igla, I hope so. Again, klaro na ko. Ang inyong mga sentimento nga gibati, ang inyong mga gipangbati nga na-disappoint, na-dismaya mo, sa stance sa ato ang mga politician, labi na giyod sa ato ang senador, respetuhon ta mo. Kaya ko nagtuo nga, time will come. Ma-eradicate raman gidgyapon na nga mga ingnunta atong gibati, labi na. Kung at the end sa maong battle, at the end sa maong istorya, at the end sa maong drama, sayop di ang atong gituohan. Namo na nga sa pagkakaroon, dili na sana ko di po na ko i-insister ang akong stand, ang akong take. Nga as if gusto na ko nga, mo ninyong awata, dili, respetuhon ta mo. Kay matag-usa ka na to, doon natin tagsa-tagsa ka mga stand sa kinabuhi. Apan, what I am doing here, din sa akong programa, is gusto lang ako nga i-guide mo sa kung unsay patas nga, kana bang patas nga pagtratar, patas nga pag-akomodar sa usa ka isyo. Labi na kon, ang maong isyo is may tungod sa kana bang tawhanon nga opinion o stand, mga igsoon, mga igala. So again, balik ko. Ingon, nakuy na dungog nga duha ka butang nga kanunay kong madunggan nga nag-dominate sa social media nga nagkanayon, possibly, gi-question mark ba? Basin kini atong senador, appeals malita or insertion, mao nang inani. So again, klaro na ko ang malita nga question mark prior ang June 4 niatong 18 hearing sa Blue Ribbon sa 18 Marines. Klaro og tataw nga wala na lambigit ang ngalan sa atong senador ingon man usab ang lima ka congressmen. So again, nisulti ko ani because this is sakon pa, this is real thing. Tinuod ni, this is true. Based sa statement sa 18 Marines. Then I have to voice it out. O katungod na ako ni nga ireko tungod kay tinuod man. Now, din hinapunta sa insertion. Nga, ang insertion, ba, sa time ni Senator Meigs as Senate President, dako kuno kaayo. Sige, ilang taon sa kadako? Sige, magkwanta. May ngon kita dako kayo. Sige, 10 billion. Ano. Okay, insertions. Tubagun sa nato, again akong ireko, ang insertion ba? Legal or illegal? So, gitubag na ni kanina nga ang Korte Suprema nag-ila sa insertion nga legal provided nga dunay documents nga makasuporta, maka-justify kung hain gigamit ang insertion. Ang wag recognize sa Korte Suprema is an program plan. Nga kana bang maglaan kadaan og pundo bisan nga wala pay programa kung hain siya dapitan unsa pay proyekto nga hain siya gamiton. Wala na giila sa Korte Suprema. Now, atong i-apply to make things clear regarding aning mga issue nga ang insertion. Mga igsuon, mga igala, sa isgutanan nga insertion, dili lang kay usa ka buhatan, mga igsuon, mga igala, ang imong rumbohon ani. Ako na ning ipasabot kani adto, pero I have to do it again. I have to repeat it. Ha? Ang pagpasabot. Sige. Kay gigamit man ang GAA. What does it mean by GAA? This is General Appropriation Act. Pero sa wa pa ni siya mahimong GAA, gitawag ni siya og GAB. General Appropriation Bill. Now, kining GAA, nagpuntirya kini siya gitawag nga annual budget. Okay, annual budget sa nasyonal entero Pilipinas. Since nilingkod si BBM, siya na ang chief executive niya itong 2022. Sa kabulan, June 30, 2022. Now, si BBM, ang atong presidente, naa siya sa buhatan sa chief executive. Chief executive. Siya ang chief executive. Under niya, ang vice president. Under pagyod niya, ang mga cabinet members. Og ang mga local chief executive like governor and mayors under na sa iyang supervision. Pero dili na ingnunta, nalambigit sila kanang local chief executive sa atong national annual budget. Now, mao ni pagpreparar mga igsuon, mga igala. Ang buhatan sa chief executive, maoy mo prepare sa target nga amount nga pagagamiton tibuok tuig sa atong nasod sa Pilipinas, pagagastuhan. Mao ni gitawag siya nga NEP, National Expenditure Program. Dinhi, uban sa iyang mga cabinet members, kay ang tanan nga mga buhatan, ha? Tanan nga mga buhatan. Sir Oliver Ferraris, panayon lang sir, dapat jud ibutyag ang kamaturan og maghulat counter ni BBM kay nalambigit man iyang ngalan nga karon negative 15 iyang survey. Yes, this is true. Salamat kang Sir Oliver. Si BBM milagapak sa negative ang survey. Kung si BP Sara mibulusok ang survey, opposite kang BBM milagapak. Okay, thank you sir. Oliver, ato ang kanunay gasubaybay ha sa ato ang programa. Balik ko. Now, kining annual budget ang pinakauna nga buhatan sa tulo ka sangang buhatan. Okay? Ang chief executive, legislative og judiciary. Tulo lang ni sila sa atong form of government nga gi-adapt sa Pilipinas kaning gitawag nga presidential form of government. Democratic in practice. Oh, democratic form of government. So, ang structure nini, tulo lang ni. Chief executive, legislative, judiciary. Dinhita sa pag-prepare sa atuang annual budget nga magitawag o GAA. GAA, kung mahimo na siyang ma-sign in tulo na siya, tawagun siya GAA. Pero mintras ga-process pa siya, GAB ang tawag. General Appropriation Bill. Oh, mao ni siya General Appropriation Bill. Asa magsugod? Balikon ko din ni sa buhatan sa chief executive ang preparasyon sa budget sa nasod. Gitawag siya National Expenditure Program. Mao ni una niya nga term, National Expenditure Program. I-prepare na sa buhatan sa chief executive. Apil na ang iyang mga cabinet members. Dito isgutan pila ang atong i-alokar sa DPWH, sa DepEd, sa tanan ng mga ahinsyas gobyerno. Apil na ng unsa diha? DOJ, DND, DILG, tanan. Okay. So karon let it say, humanan ni. Na-prepare na ang NEP, National Expenditure Program, Ang sunod nga proseso, ipasa ka na dito sa ubos balay balauranan. Dito sa House of Representatives. Pero, atong i-apply ang insertion. I-apply na to ha. Now, karon napasa na ang buhatan sa presidente. Doon ay posibilidad nga wa na-appeal sa NEP. Doon na sinadumduman nga, uy, na ako'y nalimtahan. Nga, naadi ako'y angay gamitan. Like, for example, kini nga ko, anak ko'y gamitan. So, ang presidente, pwede na siya mo insert sa iyahang gusto nga amount. That is why, ang insertion sa kasamtangan nga komposisyon karon sa ato ang nasod sa Pilipinas, hisgutan ang mga posisyon, halos sila tanan na ang mga insertion. Halos sila. Pipilar ay wala. Pero balik ko na ko, to be fair po sa nag-insert, legal ba ang insertion? The Corte Suprema, the Supreme Court said, yes, provided nga doon ay kanang supporting document. So balik ta. Now karon niabot na sa House of Representatives. Nga din ang leader, ang House Speaker. Dito po mga igsoon, mga igala, plaster po sila gila. Mga budget nila. Ha? Dito po. Program po sila gila. And then, of course, naapoy insertion nila. O isa sa mga abtik mo insert ginaani, ay kung ina nga magpalupig po ng House of Representatives. Ano? Ang House Speaker. Ha? Kay advantage kay niya. As a House Speaker, mag-insert ko. Asa ni mo gamiton? Labi na ka na siya plano mo dagag presidente. Nga no di ay og tanang probinsya, 82 provinces sa tibuok Pilipinas, magbutang siya dito og project. House Speaker lang siya. Magbutang siya og project. Kay naa siya target. Pero kung imong tanawon, House Speaker, ang iya gyapon nga trabaho is kung tutok gyapon sa iyang distrito. Asa nga distrito si former House Speaker Martin Romualdez? Liti. Distrito man siguro na. Pero nga nung naa siya ay, kung imong tanawon, mga igsuon, mga igala, na ay mga tingog city light campus halos entero Pilipinas. Asa man tugikan? Na ay mga tingog party list po, na ay ilaha. Pero naman po specific yun kang House Speaker. Di na dahil musulod si insertion. Okay? So, insert po siya. Karon, humana dito sa ubos balay balauranan, karon kay pariyaman sila o gahom sa Senado. Higher chamber ang Senate. Gipasa dito. Napod sila'y kaugalingon nga version ang Senate. Okay? Napod sila'y kaugalingon preparasyon kay Senador biya po sila. Entero Pilipinas, mas dako pagin sila scope kay entero Pilipinas ang ilang kapreparahan. So dito na, tanaw nila. Uy, murag di man makalitit siya, ako lang ni. Murag di man makatarungan nga dagko kay ning ilahan diri nga uban niya kanina po yung mga insertion. Kwan dyan ta? Ato ning kwanon, diri sa atwa kay kwan man, murag bikil. So karon na ay version ang Senate, na ay version ang House of Representatives, wa magtakdo. Mauna nga magtagbo sila sa ikatulong kwarto nga gitawag og bicameral. Okay? Bicameral. Ay mo kawala ha, ang atong topic is kaning GAB, Government Appropriation, General Appropriation Bill. Nga gikan sa buhatan sa Chief Executive gitawag siyang National Expenditure Program. Sila gyud diri ginas buhatan sa Chief Executive magsugod. Now, pag adto sa ikatulong kwarto mga igsuon mga igala, sige atong i-apply ang insertion. Tanan. Na sila yung mga insertion, nagkasinabot na sila. So, kung inani na lang, kahit kung ang presidente na inaanikan na ko ang iyong insertion, 4 billion, mag-insert po sa House of Representatives sa MUA, mga 4 billion po. Kay na po may alokaran. Nga si, ang Senate po, di po magpagansili, 4 billion po nag-amo. Okay, sige, uyon ta. So, ang national expenditure nga na pag-abot sa Congress nga nahimong General Appropriation Bill, nagpabilin pa na siya nga bill kay wa pa man na sign into law sa presidente. O karon, humana nagkasinabot na sila sa ikatulong kwarto nga gitawag og bicameral. Ang bicameral naa diha ang House Speaker, naa diha ang Senate President, naa diha ang Committee Chair sa House sa Committee on Appropriation sa House of Representatives, naa diha ang Committee on Appropriation sa House of Senate. Kung di ko masayop, unum-unom na sila. ha? Nya unom sa House of Representatives, unom po sa Senate. So assuming humana ang bicameral, approve na nila, nagkasinabot, nagtahi na ilang gusot, okay na ang mga insertion, ang sa presidente insertion, okay na, approve na sila. Pag abot sa presidente, kay ang president man ang last nga mo sign, mahimo siyang sign into law. Pag pirma na sa presidente, mga igsuon mga higala, kay okay na siya nga diin ang ihapon nga insertion na itabo na, gitawag na dahin siya og kanabang GAA, General Appropriation Act. Pero pagkauman ani, ibalik pa ni sa House of Representatives for ratification. I-ratify pa na nila mga igsuon mga higala. Dito dayon mga igsuon mga higala na ay gusot, na ay siguro di na kaya nako ni elaborate diri dapita kay di ko gusto ma-technical, ha? Kay dia na dayon mga isgut, dia na dayon musulod mga igsuon mga higala, dunay chances nga musulog ang gitawag unprogrammed plan. Okay, kanang unprogrammed ba nga, uy ato ning ikuan nyan, kinsa may posible kasabot ni ini ang mga buhatan sa DPWH, mga buhatan like for example ba DPWH kana ba. So di na kaya na ko elaborate mga igsuon mga higala kay basi yun yung mga technical ko aning aspeto. Pero at least maklaro nga sa isgutanan nga General Appropriation Act, dili lang kay isa ka buhatan ang responsable niini, kundili ang tulo ka buhatan, ang executive, ang House of Representative o ang House of Senate, involved na sila sa isgutanan nga GAA. Muna nga it is unfair nga usalay targeton nining gitawag nga insertion. Pero in the first place, akong klaron, ang insertion is girecognize sa Korte Suprema as legal. Now, to be fair, kung atong i-apply mga igsuon mga igala, there's provincias Bukinon. Diretso na ta direktamente sa Distrito 3. Walay findings ang COA nga dunay ghost project. Walay findings ang COA nga dunay substandard sa mga proyekto nga gibuhat din ni sa Tresero Distrito gikan kang former former congressman Nonoy Jo niatong nga nagnaog ni atong 2025 og until now. And even ang atong senador, in all fairness put sa iya, never pata nakadungogsan nga na-appeal siya sa isyong korupsyon. The only way lang na emotion ta mga igsuon mga igala, ang kanila manging pag-anib, wa man ginato masabtan ang pag-anib ni Sin Migs ngadto sa majority. Nga which is sa makadagang higayon ningon ko, nga dunay mga butang nga dili pa angay nato masayran karon unsay iyang rason nganong naasyas minority sa pagkakaron. Pero akong klarohon nga ang pag-anib niya sa minority, it does not apply sa impeachment ni BP Sara whether yes or no ba. Wala na ilabot kay mag mayingon ta karon nga ang tanang members minority, which is true. Sige, like for example, Soto, Lacson, Hontiveros, Pangilinan, Bam Aquino, kung atong isgutan ang impeachment ni BP Sara, mo yes ba ni sila or no? Para nato, mo yes yun eh. Sa makadagang higayon ni nag-vocal eh. Yes ni, daw bi karon kay diha man nga grupo o bloke ni appeal si Senator Migs. Ang atong thinking, appeal na po ni, mo impeach po ni, which is, mga igsoon, dili ka di sa say. To be fair, wala pa ta diha tungod kay lahi na diha nga isugutanan. Ang kinilang pag internal nga issue or internal nga structure sa Senate nga din majority or minority, diha ra siya diha pil. Huh? Now karon baliko na to mga igsoon mga igala, kung unsa man ato mga doubt regarding ng insertion, I hope so nakatabang ang ako ang pagpasabot nga ang insertion dili siya illegal provided nga maka-justify ka with documents or receipt kung asa gigamit ang maong insertion. Now karon mga igsuon mga igala, ni ay pinaka-kulba nga gipagawas nga statement si Erwin Tolpo. Kay sa dihang na highlight e ang ngalan, na siya yung mga statement bagong ipagawas. Nga matod pa niya, nga iyahang ipadakop si Senator Alan Cayetano kung mo abli pa og hearing sa Blue Ribbon. Ang sunod nga pangutana, may katakos ba ang senador nga mo padakop sa iyang kapwa senador unya labi ng leader pagyod sa Senate ang iyahang ginapuntirya nga dakpon? Ah, unay siya pangutana karon. So ang makatubag niya na mga igsoon, mga igala, although natay tubag, pero ang pinakatataw nga tubagan ang atong mga legal expert. Pero kung atong hatagan ng tubag, dili pwede, pariyara mo senador. Gawas pa, kung giila ka karon si Senator Erwin, giila nga chairman sa Blue Ribbon ni ining other faction na kang Senator Gatchalian. Ang atong constitution, dili na mo, dili malilong ang kamatuoran nga mo pabor pagyapon sa kang Senator Alan Cayetano na siya pagyapon ang legitimate Senate President. Kung atong i-apply, which is mao magin atong basihan para makasulti ta nga legit siya, i-apply na to kung unsay konteksto sa 1987 Constitution. Kaya doon naman ko yung mga gusot, mga igsoon, mga igala, like 1935, 1987, doon ay Avilino versus Cuenca. Ano pa to? Nga, ang booth camp, doon ay pag-insister. O di ang napita, dili ko basta-basta makapagawas sa ako ang personal opinion kay dili man ta mga legal expert. So in short, kaning naitabo karon nga reorganization sa Senate na nabahin sa duwa ka faction kay dusi-dusi naman sila karon, tabla naman sila. Murag wa na maingnan ato ani nga majority ug minority. Tabla naman gini. Ha? Tabla naman kay may anib naman si Chis Escudero. Ni anib naman siya dito karon sa minority kanhi. Do tabla na sila. Now karon kay tabla naman sila. Unsa bay gisulti sa constitution mahitungod sa kaning majority? O nganong gitawag ning majority? Unsa man poy gitawag, unsa man poy basis nga nganong gitawag siya minority? So kung atong literal nga i-apply, minor sila tungod kay gamay ra sila nga grupo o gamay ra sila nga membro. So minority sila kumpara sa dagang membro. Now karon, unsa gisulti sa constitution nga matawag siya majority? Ang gisulti sa constitution is 50% plus 1 of all the members in the Senate. Now, pila may komposisyon sa Senado diay? So di na namalilong, bisan siguro og elementary kung kanon na igisubabay, 24 rana sila. Now, kung atong i-apply ang 50% plus 1, nga gitawag siya majority, pila'y 50% or kato nga sa 24, 12. Plus 1, 13. So kining 13, mo ni ang giilang ang majority. O niya, kay 13 man, ang sa minority pila, 11. Ah, gamay ragit sila. Now karon mga igsoon, mga igala, mo ni siya ang ako ang kanang paghatag o dugang katinawan base ra pod sa akong natunan kung unsa ang majority or minority sa Senate. Now karon kay patas man ni puro 12. So naay mga gitawag nga gikinahanglan nato og legal expert. Og si kinsa nga buhatan ang angay muhatag ani og definition mga igsoon mga igala ang Korte Suprema. Now kining duha ka kampo posible mudangop sila sa Korte Suprema. Now, ang Korte Suprema kay sila man ang nataasan nga mo interpretar sa balaod. Sila man yun ang gitawag nga court, Supreme Court. Kung unsa ilang findings o ilang definition sa mong dagan, subo man, pabor man sa pikas kampo or dili, pero mauni ang interpretation sa Korte Suprema, wag sila may mo. Mo abide gid sila sa Korte Suprema or else pwede silang mag-alboroto. Ha, kinsa nga kampo. Now, karon mga igsoon, mga igala, naa karon sa kagubot ang sitwasyon sa Senado. Tungod kay nabain man sila sa duha ka faction. Now, karon ang grupo ni Senator Gatchalian nga giilapot siya nga Senate pro tempore. Okay. Ato sa ning og naay mangutana atong hatagan kay tinawon nganong pro tempore ra man ang ilang giilik nganong dili man Senate President. Okay. So as far as my knowledge is concerned, mga igsoon, mga igala, ang pagpili sa Senate President naa na sa Constitution sa Article 6 Section 16 nga ang mupili is tanang membro sa Senate nga 3C sila kabuok appeal ang Senate President. So kung 3C sila, makuha niya ang bangko as sa kanang 3C, mupilik po sila kung kinsay ilahang inominar as Senate President. Kanang 3C nga majority. O ang ginominar, si Senator Alan Cayetano. Now karon ginominate dito. So natawag siya minority majority sulod sa Senate. Apan kanibalhin man ang isa, so nagtabla na sila. Og dihang dapita mga igsoon mga igala, dili na nako sudlan nga part tungod kay gikinahanglan na kana og legal nga kana bang panambagon. Legal decision nga din ang atong Korte Suprema lang ang posible or maoy dunay kagahom nga mupakanaog sa mong desisyon. Standby alang sa atong Jutang Painomdom.
1: 93.7 ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may mong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, og lami na sad akong pagbawas karon, kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin, sintay 3 pa karon, 73 na lang, muna nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn, mao ni usa nga nakatabang ni nako, og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog, dan dili na pud sila luya, indig mabuntag.
1: Oo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, nag-Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, ano, medyo maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
6: Mm-hmm.
5: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang...
6: Mm-hmm.
5: Nakakaginawa Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagpahibalo kaninyo nga gi-extend niini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kini usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
7: Makabuhay day mga kabuhay! kababayan, ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
8: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
9: Radio with Heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Okay, balik tayo mga Exxon mga igala. Adunay 38 minutos ang milapas sa alas 8 kabuntagon sa atong panag-uban sa programang Barog sa Kamatoran. Adunay resolution or petition. Okay. Adunay petition nga gipagawas ang Supreme Court mga Exxon mga igala. Di palang dugay og ato ning pagabasahon mga Exxon mga igala. Ang ngalan sa maong petitioner mao si John Barry T. Tayam. Republic of the Philippines, o copy ni sa mga Exxon mga igala bago panigipagawas na din ni Republic of the Philippines Supreme Court Manila in bank. Petitioner John Barry T. Tayam versus okay. GR number E blank petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court. Senator Alan Peter East Cayetano, Senator Pilar Juliana Pia East Cayetano, and Senator Lorna Regina Loren B. Ligarda, respondents. Petition 4, certiori or certiorari. Petitioner, John Barry T. Tayam, pro si Anto Dishonorable Court, respectfully averse and states the following. Prefatory statements. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Mauni siya ang naa sa Matthew 6:24. So, unsa kay sulod nining maong petition mga igsoon mga igala nga gi-address ngadto kang sa tulo ka mga senador. And then dunay bag-o nga gi pagawas mao ni siya mga igsoon mga igala. Oh, so English version o Bisaya nga version akong pagabasaon. Okay? Supreme Court asked to uphold Gatchalian lead Senate shake-up. Sa ato ni siyang binisayon, basahan sa Bisaya. Gihangyo ang Korte Suprema, okay? Gihangyo ang Korte Suprema nga pamatud-an ang legalidad sa tanang aksyon nga gihimo atol sa session sa Senado ni adtong Hunyo 3.

nga gipanguluhan ni Senator Sherwin Gatchalian. Lakip na ang pagpili sa mga leader, pagdeklara og bakante nga puesto, og pagrecognisa sa mga committee. Ang petitioner nga si Barry Tayam, usa ka high school teacher, misandig sa bantugang desisyon sa kaso nga Avilino versus Quinco. Og miingon nga ang quorum sa Senado kinahanglan ibasi sa mga miyembro nga naasulod sa coercive power sa chamber. Sumala kang Tayam. Ang pagkawala nila ni Senador Jinggoy Estrada og Ronald De La Rosa nagpasabot nga ang 12 ka senador nga present dito maoy legal nga mayorya. Sa naglihok nga senado, legal nga mayorya sa naglihok nga senado. Busa, balido ang mga proceedings ni adtong Hunyo 3. Okay, mao ni sulod sa maong petition nga gihangyo ang Korte Suprema. So, wala pa'y decision ang Korte Suprema regarding ni ini nga petition. Og mao na'y atong hulatan sa musunod nga mga adlaw. Og isa na po na siya sa mahimong trending na po nga mga isyu sa atong katilingban kung unsay mahimong interpretasyon sa atong Korte Suprema. So, diri na karon mga igsoon, mga igala, sama sa akong giingon, nga kinahanglan na nga musulod ang Korte Suprema ni ining gusot karon sa Senado. Kay they are the highest, the Supreme Court is the highest court nga giilas sa ato ang form of government, sa atong structure of government, nga mo interpretar sa kung unsay insakto nga application sa maong balaon regarding sa kasamtangang dagan sa ato ang legislative branch karon diha sa Senado. So, of course, di ginmalikayan nga ang faction sa pro-Duterte o anti-Duterte, puro gid mga manghinaot. Ang mga pro-Duterte, handom nila o gusto nila nga magpabilin nga Senate President o majority ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Apan ang mga anti-Duterte, gusto nila nga magpabilin o nga mahimong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian o sila ang mahimong ilhon nga mayorya sa Senado. Okay. Sige. So, kana siya, like what I said, naa ang kagahom sa Korte Suprema nga magmuhatag og findings kung hain ang legal nga kampo nga maoy mo take over sa kasamtangan nga liderato karon sa ato ang Senado, mga igsoon, mga igala. Ang sa katawhan gusto kong dalon, regardless kung Duterte, pro-Duterte ka o anti-Duterte, ang katawhan karon mga igsoon, mga igala sa nasod sa Pilipinas, nagpabilin nga gapaninggit, nagpabilin nga dunay katungod, nagpabilin nga gahandom, o nagpabilin nga dapat masayod sa issues flood control. Dapat ang katawhan mahibalo kung kinsa ang responsable ni ining pinakadako nga kawats gobyerno ni ining historis Pilipinas karong gikan kaniadto hangtod karon. Nga diin ang kwartas katawhan mga igsoon, mga igala, gikalas-kalasan or gikaw-kaw sa pipila lamang ka mga public officials nining nasod sa Pilipinas. Og busa, panawagan ako bisan asa aning kampo. Kampo ni Senator Wayne Gatchalian, kampo ni Senator Alan Cayetano. Kinsa man sa inyo karon ang ilhon sa Korte Suprema. Kinsa man sa inyo karon ang mahimong legitimate nga mudala sa Senado.
ayaw ninyo hikawi ang katawhan. Sa pagpanginsayod sa kamatuoran, kinsa ang mga responsable sa paggawat sa kwarta sa gobyerno sa nasod sa Pilipinas nga din nahimong isyo kining gitawag flood control nga kung atong isgutan ang kamatuoran moadto tag real talk mao ni isa sa hinungdan mga igsuon mga igala nga ang kalisod sa atong nasod sa Pilipinas sa ekonomiya nga ang kalisod nga gibati karon sa kahimtang sa atong mga igsuon labi na sa mga igsuon tang nasubos nga utong sa katilingban misamot og kalisod dili og wa kumingon nga ang katawhan sa nasod sa Pilipinas sa tibuok nilang kinabuhi ilang isandig ilang isang at ang ilang problema or kahimtang sa gobyerno dili kumusulti na na kay man gani dili pud ko oyon nga ang atong kasamtangang kahimtang kung unsa ta karon ibasultas gobyerno dili ko oyon kung unsa ka kapobre karon imong basulon ang gobyerno apan sa part nga diin dunay katungod ang atong mga yanong mga igsuon sama niining kwarta nga diin tataw og klaro kayo nga duna gyoy kaw-kaw nga nahitabo labi na kay duna nay mga ebidensya nga ipakita nga malita-malita ug duna nay mga tawo nga nitestigos ako ngangyo kay dalon ko ang tingog sa yanong lungsuranon yanong mga igsuon ako di lang diri sa probinsya sa Bukinon kundi li entiro nasod sa Pilipinas nga ayaw ninyo tuguti kung kinsa man ang Ilhon's Korte Suprema nining duha ka faction karon nga mulid sa Senado, ayaw ninyo tuguti nga ang issues flood control maundang o kung dili man maundang, ayaw ninyo tuguti nga ang pag-lead, pag-handle sa issues flood control adunay inyong pagkaprotektahan. Kasi pagkakaroon tata o klaro na nga dunay mga membro sa Senado, mga igsoon, mga igala, dunay mga membro di sa Senado nga na-involve na ang ilang mga ngalan. Nalambigit ang mga ngalan base sa testimonya sa 18 ka 18 Marins. Nga din, midawat og pipila kamalita. O gisa na niyana, mga igsoon, mga igala, wa kumuingon o dili sa kumuingon nga ikaw guilty. Kining si Senator Irwin Tulfo. Niapod si Senator Tito Soto. Busa, manginaot kita nga kun sa grupo man ni Senator Gatchalian mupabor ang Korte Suprema ayaw intaw ninyo tuguti nga malihis ang issues flood control og mataguan og dili matunton ang mga responsable nga tao nga matuod nga kawatan sa kwarta. Ako gusto kong magmatinunanon nga sa pagdumala sa previous nga Blue Ribbon Committee, lalom sa pagdumala ni Senator Lacson, wa ko masatisfied. O ang katawhan, wa masatisfied. Nga naman, tungod kay sa iyang initial report, matod pa niya nga wala yung mastermind. Good morning, sir. Gusto man dyan nato unta. Mabutiag ang tanan nga sangkot sa flood control. Mabutiag kung asa na to, sangkot sa flood control project. Pero unsaon mabutiag kung mao'y mahimong SP Win SP si Win nga kaanib man nilang suto. Kabalo ba yata nga ang SP mao'y mo pili og blue ribbon chair, blue ribbon chair ni President, blue ribbon chair. Na unsaon man eh karon nga murag gakaalanganin man ang grupo nilang Kaitano. Mamangali unta nga dapat ang ato ang palangga nga Senador Migs dapat unta muanib na lang kang Kaitano aron mo gawas jud ang sangkot sa flood control project. Kay nindot kung ang grupo ni Kaitano
ang magdala sa Blue Ribbon. Ipadaplin na sa unta ang kayo ubos aron mo gawas ang mga buaya sa flood control side ko lang na gikan kang Rogin Pukol. Yes, na po siya punto. Salamat sa Rogin sa imuhang stand. Okay. Nasa kabalaka. Gamitun ko lang si Rogin. Nasa kabalaka. O kinisya, isa lang ni katao nga nagpadayag sa iyang kabalaka, pero halusa mga tao sa tintiro Pilipinas kung atong tigumon karon magrisyo ta. Gusto yun, masayod, nga ang hearing sa flood control diha sa Senado, diha sa Blue Ribbon, walay angayng protektahan. Now karon, gamito na ko ning statement sa atong kauban. Aksyon si kabalaka, matod pa niya, kung si Senator Win Gatchalian ang mahimong Senate President. Iyan ni nga opinion. Kay nga naman, ang iyang kabalaka, kay of course, ang Senate President mao may mupili sa chairman sa Blue Ribbon. Unya sa atong nadunggan, nga ang chairman sa Blue Ribbon, ni atong pag-reorg nila, si Irwin Tulfo. Unya ang chairman, mahimong chairman, adunay issues malita. Unsa kay postura, ana? Unsa kay imong patanaw, ana? Chairman ko, unya, ilitukon ko sa atubangan nga nagatud og malita. Unya, naasa ako ang gahom nga mudukdok sa gavil nga you are out of order. Anyway, naamay tao nga katanaw. Kung buhato na sa kapanalitan, i-apply na to kang Irwin Tulfo nga siya'y mag-chair. Unya, doon ay iyang mga kauban mag-investigate sa resource person. Unya, katong 18 Marines, di mausab ang ilang statement nga ang ilang gisulti ni atong hearing sa Blue Ribbon sa grupo ni Senator Cayetano. Maura gyapon, unya ang Blue Ribbon chair, mao'y gipuntirya unsa kay dagway ni Senator Erwin kung pananglitan madungog gyapon niya. Or kaha, basin iyang kontrolon nga dili na to paistoryahon kung siya ang mahimong blue chair. Posible na. So doon ay mga kabalaka yun ang atong maigsoon. And that is why, ang akong mensahe, kung kinsa man ang ilhon sa Korte Suprema, matod pa niya din na pa isa, nang inaot siya nga unta, natuyo sa ato din niya. Okay, gihangyo niya ang atong pinalanggang senador nga isit aside ang kahiubos. Okay, iyan yung hangyo. Well, even man sab ako, mawagyapon, mamurag inline ko ani. Apan, mauni ginaingon nga og sa kuan pa og sa istorya pa nga pwede na to madala ang kabayo ngadto sa sapa pero di na to siya mapugos og inom og tubig. Now gamiton ko lang na siya nga ilustrasyon nga dalon na to ang kabayo ngadto sa sapa madala siya pero pagpainom sa tubig di na to siya mapugos nga di siya mo inom. Now karon mangutana kita kung atong i-apply nga to sa kabayo, ngano di mo ni mo inom. So, di na dayon mo abot sa pointo nga, di na to ma-define unsay mga personal nga rason sa kabayo. Now, kung atong i-apply kang Senator Meigs, maayo man ni ang hangyo sa atong igsoon kay, iyara man ni opinion. Ang isa po nga, ako sad, kung akong take, ako ning i-adapt, of course, pwede man. O kung dili gyud ang atong pinalanggang senador, magpabilin ko nga respetuhon siya. Tungod kay isa sa butang anong dili na ko i-insistar. Tungod kay wa ko masayod sa kung unsay kanaag yung internal problem sulod sa sini. Although dakong tabang kung muambias siya, matus pikas. Kay naaman po yung ambias gikan sa pikas nibalhin sa diha. Pero mo na'y ginaingon nga, ako lang yung nakita. Gamito na ko si Kong Laarni. With all due respect ang Kong Laarni. Pag-decide ni Kong Laarni nga no, urada mismo ang tanan ng mga nakaambang na proyekto, programa sa iyang distrito
nawala sa usa ka pagpamilya. Pwede sa tamuingon nga, sige lang. Total, 2028 na bitaw. Sa diyang niadto ko sa pangantukan, mga igsuon, ang pangantukan appeal sa District 4. Nahinabi ko ang amahan sa lungsod sa pangantukan. Ngayon ko, Mayor, unsabay kahimtang karon sa mga igsuon tas pangantukan, nga karon wala nay proyekto ang nasyonal. Pinasikat sa atong representante nga si Kong Laarning. Ang tubag sa atong mayor sa lungsod sa pangantukan, Honorable Manolito Garces, sa Ben, grabe yun kalisod. Sa aspeto sa medical assistance, dako yung kayo nga apikto. Sa sitwasyon sa pangantukan karon nga dunay 60 kapin ka mga tao nga nagkinahanglan og tabang, lisod yung gayo namo ma-address ang panginanglanon sa medical. Dunay usa ka tao, no, dunay taga-Bakusanon nga niadto og reunion, di ko lang nganlan, niadto sila reunion sa Davao de Oro. Pag-abot sa talaingon, na-disgrasya ang ilang gisakyan. Pagka-disgrasya sa ilang gisakyan, adunay mga nanga-injured. Karon, kay taga-Bakusanon man sila pangantukan, midangop sa buhatan sa mayor. Gamay ra, dako kayo ang ilang kantidad. Nga gikinahanglan, apan gamay ra kayo ang matabang sa lungsod. Ngano? Tungod kay ang gilauman sa pangantukan sa national level, pinasikat sa district representative, gi-cut off ang tanang benepisyo ug ayuda tungod kay nag-no si Congressman Laarne. Ang tanang pribileyo, even ang project, kansilado na tanang. Gikan sa maip aix tupad, kansilado na tanang. So di ang aspito magitanaw ko si Senator Meigs, not to defend him. Si Senator Meigs, entero Pilipinas ang iyang covered kay Senador siya. Now, si Kong Laarne, Distrito 4 lamang. Valencia, Pangantukan, o Kalilangan. Wala na ang benepisyos nasyonal. Pero on the other side, dili pagyapon totally ma-eradicate kay naaman ang iyang husband, si Governor O'Neill. So, naay kadaganan si Kong Laarne. Kung akong i-apply kang Senator Meigs, muna ko nakita, kung sama sa stand, ipakita na ni Senator Meigs as early as now ang iyang stand, andam ba kaha ang entero probinsya sa Bukidnon, labi na ang tresyero distrito, nga apil ang iyang asawa, ang 3rd district, masama o dangatan? Di ako niabot ang question mark ba? Tuod dyan, no? Pagkadako rabas probinsya sa Bukidnon, isa sa mga nakaambang mga proyekto nga dagko nga gisaad niya ni Senator Meigs, wa pa mahuman. Isa na ang atong airport. Ang mga tulay nga kundi ko masayop ang dulugunto kadingilan, proyekto ni Senator Meigs nga itabok nga tulay. Ang mga iyang gipromise kabaranggayan nga mga proyekto, wa pa. So, gilantaw ko ang entero probinsya sa Bukidnon pagkadako sa damage. O dito may santop sa kung una nga bantog ra di ay nga si Governor O'Neill o ang mga mayors misuporta o mirespito kang Senator Meigs. Kay basin di ay diha ang aspito magsafir ang probinsya sa Bukidnon kung karong panahuna inani ka sayo mupagawas na si Senator Meigs sa iyang stand. Ako lang po ning opinion. Tungod kay entero probinsya sa Bukidnon ang makasalalay. Even si Governor O'Neill, I believe na sayon nga maunay posibleng dangatan tungod kay mismo maunay nagadangatan karon sa Distrito 4 nga iyang asawa. So mga igsoon, niya pagyapunta sa point
nga kinahanglan siguro nato og dutay nga pagsabot, nga konsiderasyon. Tan-aon lang nato una sa ang atong probinsya kung unsay mahimong linugdangan. Kay basin unya, the moment maurani gihulatan, mutingog ka lang karon, di ka lang, kaysa pagkakaroon, abstain ang iyang sitwasyon. So kung may mga kag-abstain, murag gahatag pag-chance ang ning administration nga o itagaan ta sa kaglugway kay abstain. Pero muy klaro na gani ka karon sama ni Congressman Laarni nga no, aw, automatic na, wanay daganlangan. So siguro maunay akong nakita nga point nga gidipindihan sa atong senador nga willing siya ma-misunderstood sa pagkakaroon kay at the end ni ining tanan, masayran sa katawan entero probinsya sa Bukidnon nga para ra di ay sa kayuhan sa katawan sa probinsya sa Bukidnon, which is wa pa nato na kumbaga gahulaton tana na desisyon. So mga igsoon, mga igala, again, wa dili ko mo defend sa atong senador, pero niata sa point nga dapat nato sa siya ikonsidera. Kay nga naman, kung ang atong governor, ang atong mga mayors, nakakonsider o nakita na nila, why not kita nga naas pinakaubos nga hutong sa sitwasyon din sa probinsya sa Bukidnon nga mo kooperita sa ilang konsiderasyon. So kada lang siguro mga igsoon, mga igalawa, ako igong oras. Fortunata Makinot Suriano, good morning sir. Salamat. No? So mga igsoon, mga igala, daghang salamat sa ato nga panag-uban. Milapas na kita og 3 minutos. Daghang salamat na lamang sa atong mga listeners. Salamat sa kang Sheila Makairan, Makatipon, gikan sa Bayabason, kang Ma'am Nempa Bernaldez, Sir Oliver Ferrares, kang Sir Rogin Pukol, o kang Ma'am Fortunata Maginot Soriano. Thank you very much sa inyong pagpaminaw. O sa sunod Sabado, mga igsoon, mga igala, mag-uban-uban gyapon kita sa susamang oras, alas 7 to alas 9. Dini lamang sa ato ang mas gipaluwag ug mas gipakusog ang 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan sa akong sparring partner, Chipoy Batinsila. Ang inyong ubos nga alagad sa kanginan si Paglaom Bensions programang Barug sa Kamatoran Magaingon. Ang gugma sa pagbarug sa kamatoran may bililong bandi nga mulungtad hangtod sa kangtoran. Dagang salamat mga igsoon, mga igalaw, ang Dios mga panalangin, mga uban ka na to sa tanang panahon. Amping kitang tanan sa kanunay.

92.7 Hot FM Cagayan, the other 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, we've got 11 minutes after 9 o'clock. Good morning, happy Sabado everyone. Mga sweethearts natin, siyempre welcome po dito sa ating programang The 90s Hearts, kasama si Harvey Stone. Hanggang alas 12 po tayo, dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Ang sarap gumising sa umaga sa tuwing naaamoy.
2: Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagpahibalo kaninyo nga gi-extend niini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kini usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
3: Radio with Heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: Hatid na mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin, 32 minutes after 9 o'clock. That was Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Well, we just started our show. Good morning once again at saka happy, happy Sabado po sa inyong lahat. Anyway, that time check was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And sama-sama tayo hanggang alas 12. At siyempre, yung mga pabati nyo ha, huwag nyong kalimutan. Diyan po isend sa ating text line 0917-1579-927. O di kaya sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Eto na, meron na tayong pabati ha. Galing po sa ating messenger. Good morning, Mami Marilyn. Pabati daw sa mga kaibigan niya dyan sa May Carmen Market. Si Agustin Cabala. Uy, parang winner natin to ha. Oh. At saka, happy, happy listening po sa inyo. And also kay Vannies, Vannies, whatever. But I like your name. Vannies, Vannies. Good morning to you. At saka, pabati daw kay Theresa Blaze Abejo. Diyan po sa may Ozamas City. Mami Gemma Popos. Of course, isa sa mga paborito nating sweethearts ha. Uy, may paborito. Pabor-pabor. Good morning to you, Mommy Gemma. At saka pabati niya si Michelle Buwan, si Cheryl Piñaranda, Melita Andoy, Teresita Anduada, Leticia Paham, and of course ang ating mga solid listeners sa may Purug 5B Zone 10 Upper Carmen. Shout out at good morning. Happy Sabado po sa inyong lahat. Padayon tayo with more music from the 90s. Kasama si Harvey Stone. Of course, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 93.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung efekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: 1,000 pesos. For more details and registration, check out the Facebook page of Eagles Week Fun Run and Happy Feet Production. See you at the starting line. And let's run with purpose. Run with pride. Run for hope. Run with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
9: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
10: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
11: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
12: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
11: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
12: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.
13: I'm
5: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: 92.7 Hot FM kagayan, the or 93.7 Hot FM Bukidnon, 9:47 ang oras natin. Time check brought to us by GCash G-Bills. Chill, magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Happy, happy listening sa ating mga Zumba momshies natin ngayon. For sure, sumasabay sila sa music natin, ha. Ako, grabe mukaldag, oh. Bounce, bounce, mommy. Bounce, bounce, mommy. Happy, happy listening din po sa ating mga Zumba instructors dyan sa may Iron Baller Gym, sa may Patag. Happy, happy listening po kay James, Roselle, and also kay Jane. Happy, happy listening to all of you guys. Hi then kay Demsoy. Good morning to you, Demsoy. Jason Tesoro ng AMK Abdul Taxi. And Mommy Elaine Gales and Sir Nicholas Gales ng Barangay 17. Yan po sa may Burgos del Pilar. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. At least meron tayong dalawang nakikinig ngayon dyan, ha. At saka good morning then kay Uncle Fern. Grabe, enjoy kasi sa mga music, oh. Biracol. Good morning to you. Saman, unsamang taon niya. Message lang, ha. Good morning once again kay Ate Carla Toledo. Happy, happy listening po sa inyo. At saka 787 Laundry Shop. Kay Janet Hidalgo and kay Zoe Viralio. Diyan po sa may Barra Upol. Sa may John Dorf, ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. 9:49 na po ang oras natin. Let's move on with more music from the 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7
1: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 na oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: The 90s.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:15 ng oras natin. Make it easy on me. Hello, it's Sybil. Diba? Don't worry, I'll take it easy. Kasi second hour pa po ng ating programang The 90s Hard. And time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na! Happy, happy listening at saka mayong pagpaminaw diha sa atong mga sweethearts sa may Carmen Market, sa may cafeteria section, painitan section nila. Happy, happy listening po sa inyo ha. Kay Mr. and Mrs. Agustin Cabala, happy, happy listening po sa inyo. Congratulations once again. Isa sa winner ng ating The Prize is Rise Overload. And batiin natin ng happy, happy listening din ang ating mga sweethearts dyan po sa may Polymedic Plaza, dyan sa may Kauswagan. At eto nga pala yung ating mga winners ha, kahapon to. Winners ng ating The Price is Rise Overload. Congratulations kay Joshua Bayawon ng Kogon. Dwight Ganzan Rabanes, ang ating Tricica driver. At saka kay Annie Grace Beru ng Vicente Roa Street sa may Kogon pa rin. Helen Tahada ng Barangay Consolacion. Elma Padilla ng Barangay Payaba, Zone 5. At saka kay Caroline Kaangay ng Barangay Nazaret. Congratulations sa inyo, sweethearts. Huwag kalimutan magdala ng ID when claiming your bigas at grocery items, ha? At saka located po tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. 10:17 ang oras natin. I'll be back with the music from Savage Garden. Of course, dekada 90 music pa rin. Kasama si Harvey Stone. Dito lang sa ating programang The 90s Heart sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, 4 na araw.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: For interested applicants, you may send your resume with photo and application letter to heartfm927@gmail.com.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, we've got 33 minutes after 10 o'clock. That's the Muppets, Girl of My Dreams. And of course, they will be performing live dito sa Cagayan de Oro ngayon pong June 26, 8 p.m. Diyan po sa may Limkit Kai Atrium. So, mas masaya kung kasama natin buong pamilya, di ba? Mag-enjoy sa mga music from the 90s, from the Muppets. Of course, ang kanilang pangalan ngayon is yung Music Travel Love. O, sa mga wala pang tickets, ha? Mag-PM lang kayo dito sa amin sa Heart FM para at least makakuha kayo ng tickets. Alright? Parato-ratong tickets, ha? Happy, happy listening kay Sandy Limpangog, ating mga sweethearts dyan sa may gusan, kay Virginia Galvez. Happy, happy listening din sa inyo. At happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan ngayon sa may Kamamanan. Good morning kay Mayor Miles. At saka, natulog pa pala si Mayor Miles. Hey, hi kay Roxanne Mancha, Lorimer Sakala, kay Candy Ato, and also kay Mercy Inday Mansueto, Ninyo Ansabel Baklong, the rest of our BBQ family. Lola Amy, good morning to you. Happy, happy Sabado po sa inyong lahat. Yung mga nag-enjoy ngayon, naglalaba, at saka yung mga nag-enjoy din ngayon sa kanilang diba, mga ligo sa beach. Happy, happy listening, ha? Dyan sa may Lagindingan, happy, happy listening to all of you there. 10:35 ang oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako, sayawan tayo, ha? Mga Zumba momshies natin, at saka yung mga nagzuzumba sa barangay, at saka sa gym. Sayaw tayo sa aking pagbabalik right after this short break. Tumutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. 93.7. This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Sir, among actually, wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, 1047. That song was brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang. SRP per baso. Bili na! Happy, happy listening kay Zing Umalza. Ating mga sweethearts dyan sa may Malitbog, Bukidnon. And also kay Madeline Dolor. Pastilan. Happy, happy listening. Dyan sa may Lourdes, Valencia City, Bukidnon. Happy, happy listening sa inyo. And hi din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Puntian, Quezon. Ang ating mga farmers natin dyan, ha? At saka yung mga sweethearts din natin dyan po sa may Maramag Terminal. Sa lahat ng mga drivers ng ating Boktramco buses, happy, happy listening po sa inyong lahat. 10:48, magbabalik pa ako. Still with more music from the 90s, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Avenue for local talents and artists.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, we've got 13 minutes after 11 o'clock and final hour na po tayo ha sa ating programang Heart, the 90s Heart. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Kogon ha. At saka kay Elika Mabita, congratulations po sa iyong partner mo ba ito, Eliza? Elika, winner po ng ating The Price is Rise Overload, si Joshua. Congratulations sa inyo. Hi, Sir Eddie Kenya. At saka ating mga sweethearts dyan sa may Novo Department Store sa may Kogon. Shoutout po sa lahat ng mga sales ladies nila. Ang ating ding mga kaibigan sa Pearl Travelers and Garage. Pearl Travelers, Garage and Ceramic Coating. Happy, happy listening kay Sir Joven Raangas ng Barangay Bonbon. At saka dyan sa may Scarlett Nicole Eatery sa may Patag. Shoutout po sa inyo ha. Purple Cake, Ma'am Cathy. Happy, happy Sabado po sa inyong lahat. 11:14, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 3.7 FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos tanganin. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos malakas kumain. Malakas ang pangangatawan ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the Oro 93.7 Hard FM Bukid Noon, 11:42 ang oras natin. Time to brunch with my EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Diba? Sayaw-sayaw lang dyan. Para at least healthy tayo. Oh, grabe kayo sayaw si ate. Oy, ating mga Zumba sweethearts natin. Oh, kimbot, kimbot. To the left, to the left. To the right, to the right. Oy, hi kay Auntie Carla ha. For sure. Grabe, bounce, bounce na at saka kumakaldag na yung mga sweethearts natin. Especially dyan po sa may, ano ba yung Iron Baller Gym. Dyan po sa may Patag. Shoutout po sa inyong lahat dyan ha. At saka happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Malitbog, Bukidnon. Naka-solar radio. Kasi sabi, wala daw kuryente sa kanila. Naka-solar radio. At saka nakikinig dito sa atin sa Heart FM. Maraming maraming salamat ha kay Arjean Timahan Umalsa. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. And also, batiin natin ng happy, happy listening ang ating mga sweethearts dyan sa may Ako Marketing. Yan po ang BL Ondiano Marketing. Dyan po sa may Carmen. Hi kay Cheryl Oporto, Russell Cordero. Hi din kay Beth Edulza, Rofo Edulza, Isabelo Solante. Happy, happy listening po sa inyo. That's coming from Mommy Marilyn. Shout out to you. Hi din kay Pearl, kay Cassie, at saka kay Lucas. Hello, Lucas! Sayaw, Lucas! 11:44 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7
1: Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagpahibalo kaninyo nga gi-extend ni ini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026.

0: Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo, una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kini usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: Sa planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo.
5: Z-Ice, purified ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980 0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, purified ice, ang ice na masaligan.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, Boys to Men, End of the Road. Kasi wala pa nagawa yung kalsada, kaya end of the road na. It also means the end of the show, kasi magbababay na po si Harvey Stone, ha. Maraming salamat talaga, sweethearts. Before I play you my last song, batiin natin ng happy, happy listening si Karen Torres Nilo of La Pasan, ha. O regards daw kay Dr. Heart, kay Sexy George, and also kay Jason Steele. Oy, naalala ko siya, siya yung nagbigay sa atin ng suman. Ang sarap ng suman. Ay, pati yung suman tik-tik. Ibigay niya sa atin. Maraming salamat, Karen, ha. Happy, happy Sabado sa imo. And also, hi na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Duncan, Ororama, Carmen. Hi kay Marvin, Karen, kay Baby Love, and also kay Sir Ace, and kay Jonaline. Oh, nakikinig sila sa atin ngayon, ha. Regards din kay Mommy Marilyn daw from Jonaline. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Ang ating mga sweethearts dyan sa may Kamamanan, ha. Yung BBQ family natin. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Sana mag-enjoy pa rin kayo sa mga music natin dito sa Heart FM, right? Susunod na po si George sa programa niyang Music from the Heart, Sabado Edition. More of your favorite music. And of course, we'll still be playing dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. But for now, God bless you all.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Kumusta ka makabuhay? Welcome na usab-sud sa saka oras sa atong tulumanon, makat-una sadta. Samar sa atong naandan. Dagan tag mga madungog mga informations and syempre makatuon sa tag mga leksyon sa kinabuhi. Pinagi sa istorya sa kinabuhi sa tong sender nga atong i-feature. Pila ka kembot lamang kana ka makabuhay. Oh! Mo nang manambagta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Maraming salamat sa pagpaabot ka magkabuhay. Kaparandaan mong umusta na ko. Unta na kaska ayuhan. Sa kapiskay sa panglawas. Ako rasay tubag. Mga panghinaot. Og manghinaot sa dang. Imuhang makatunan ang daga mga informasyon nga atong idalit o natataod sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon ang...
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus.
0: Hello, kamakabuhay, and high. High energy. Sayo mo na ito. Makabuhay day, kamakabuhay, unsa man imong oras diya karon, sa imong nahimutangan, samtang gihimong background, ang atong tambagi ko, Lady Bato, ng bonggang-bongga, aba, kahimtang gihapon, kahimsog, ingon man kabaskog sa panglawas mo, ito iapo, kanunay sa labaw, makagagaom. By the way, ako si Lady Batud. Magkuyog kita sud sa usaka oras. Sama na sa kong nasulti kaganiha. Uban sa tong tuyo ug tumong. Sama sa gihapon, good health karon ug mapon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghang gihapon takisgutanan nga imo makatunan karon sa atong tulumanon kabayan sa panglawas ug ingman sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Ang kamakabuhay niya nasabang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Choleng, ang makalingaw niya nga revelasyon. Today, mauwi ka tulo or ika chapter 3 sa iyang kasaysayan. Niya kay ready naman ang tanan, ang Visayas ug Mindanao pues. Sugda na nato ang pagsumpay sa itong pagbasag pagdrama sa kaagi sa itong sender nga si Choleng. Again, din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Dear Lady Badud, hindi ko po matanggap ang biyudong si Chan Chan na nanliligaw sa akin noon kahit pa magiging praktikal kung sakaling patulan ko siya dahil magiging maliwanag nga ang kinabukasan ko sa piling niya dahil nga may malawak siyang lupain at mapera din. Pero hindi naman po kasi siya ang sigaw ng aking puso, Lady Badud. Dahil ang mahal ko talaga, kahit bakla pa siya, ay si Sir Barry. At walang makapagpapabago ng damdamin kong yan sa kanya noon.

Kaluoy sabtaon sa biudo nga imong gibasted choleng. Unya, ma'am Lolit, kay lahi ra magyud ang kaluoy kun itandi sa gugma. Aw, hinuon. Di masab gyud mahimong sugton lang nato ang tao kay naluoy ta. Angay gyud nga mahal sab nato, dili kay tungod lang sa kwarta. Exactly my point, ma'am Lolit. Wow. English gyud choleng. Maliit na bagay, ma'am Lolit. Matag-adlaw ka kung may baon nga o sa kakabo nga English, no? Saba ka diha, choleng, oy?

0: Oh, gikan ka di ay sa simbahan, Choling?
1: Yes, Sir Johnson. Pero nauwahi ko sa misa, uy. Wa ko makasugod. Maunga na nagkot na lang ko.
0: Ang importante nga nakaabot ka gihapon. Mahimo man sa banga muhad kalagpag ampo sa mong pagpanagkot o kandila.
1: Yes, Sir Johnson. Kinasingkasing, gina nga kong pagampo, sir.
0: Dunggon gudas Ginoo, Choling, kay kinasingkasing mangka.
1: Dako gina nga kong pagsalig, sir. Sana all dako.
0: Uy, unya, mahimo bang masayod sa imong giampo? Aron, iapil sab nako nas akong pagampo aron makatabang ko nga matuman ang tanan.
1: Kuan, sir. Good health sa akong pamilya. Unya ka ng daghang grasya pa nga muabot. Labaw sa tanan ka ng kalinaw sa huna-huna ug sa nasod. Unya na pagilabaw sa tanan sa tanan-tanan, sir. Love life.
0: Nga makabaton ka nag-love life?
1: Nga malalaki na ang imong apo nga si Sir Barry, sir. Unya lingion na din ko niya, mahalon ug pakaslan. Aron, happy together, di ba?
0: Unsya?
1: Dili ba fair enough, Sir Johnson?
0: May paiampo ni mo nga mubatanon ko pagbalik, Choling, kay mahitabo pa. Pero nung kang mahimong straight na lalaki ng akong apo nga si Barry, kay di gindo mahitabo.
1: Uy, grabe ka, sir.

Lady Bat at Milagro nga po yata ang kailangan para maging tuwid na lalaki si Sir Barry. Lalo't higit, ibang milagro pa ang dagdag kailangan para magustuhan at mahalin niya rin ako. Iba yung milagro yata ang kailangang maibuhos eh para maisakatuparan ang lahat ng nais ko para sa aming dalawa. Ano ba yan? Parang simpleng pangarap lamang yon, Lady Batod, pero ang hirap palang abutin. Mataas pa sa langit.

0: Nakakita ako sa post mo sa imong wall sa social media, Choling.
1: Ang bahin sa picture tingali sa gipatukod nga bahin namo sa probinsya, Sir Abril?
0: Oh, maukad to, Choling. Congratulations.
1: Salamat kaayo, Sir Abril. Pero wa pa man gud tumahuman, sir. Pero maayo na lang sab kay nasugdan na. Unya pormado na sab ang bahay.
0: Malipayon ko para nimo, Choling. Kay maayo kay kang mutipig og kwarta. Responsable ka sab sa imong pamilya.
1: As in, Sir Abril. Uyab na lang lagi gikuwang nako, sir, aron perfect na. Si Sir Barry na lang gikuwang, sir, aron maugangan na tika.
0: Ikaw ba, Choling, no? Komedyante kayod kaayo.
1: Bitaw, sir, uy. Kung pananglit ba, madawat ka kunin mo isip umagad or asawa. Kay biyudo man sab ka, Sir Abril. Kung dili ko swartihon sa anak, samahan lang ka ko. What do you think, sir? Are you really thinking?
0: Dele na lang, Choling.
1: Hala, uy. Hala, nanghupaw ka malagi, Sir Barry. What's wrong?
0: English good, Choling?
1: Oo, sir. English. Inato na good. Wow, kaduha na good. May problema ka, Sir Barry?
0: Kuan? Not in good terms, Missy Edsel, Choling. Wami magtingog ron.
1: May problema na sabkas imong laki, sir. Hayaan ko nimo, Sir Barry. Mag-change sila sa blagi kaghilig. Ari na sabkas babay, aron mahalon ka sa tinuuray. Dili ka gamiton lang, dili ka pangwartahon lang. Unya, higugmaon ka, way labot urom.
0: Ayugod pagbugal-bugal, Choling.
1: Bugal-bugal baguding ako, sir, nga tininuod bagud niya.
0: Nakigsulti gani ko nimo, no? Aro makabati kog nindot nga suggestion nimo. Unsaon na ako nga magkauli ni si Edsel, nga maukay ni sa among pagbungol. Singit-singit kang mahinoon ang imong kundat, uy. Dili lagi kog babae nga parehas nimo, Choling. Luod kay ka, baho.
1: Unsa? Lakalain nimo, Sir Barry. Simuot ako nagbaho ba? Grabe ka. Huwag ka pa gani makasuway na naway ka na. Bayuta ka.

0: Inana gina choling basta di kita magustuhan sa tao nga atong gusto mapakyas kita di kita magmalampuson no mo gina usa sa irony di sa kalibutan di ba kanang na ako'y gusto di sad ganahan nako na ay ganahan nako di sad ko ganahan niya alam mo yon kanang dili pa bitaw panahon gyud nga mahimo kang magmalipayon sa ingon ni ana nga matang sa aspeto ang naa nga mga tao diha kanang mga di nimo gusto pero gusto ka unya na po'y mga higayon nga sungugon ka kanang nanakay partner nanakay uyab taken na ka. Dili for granted ha. Taken na ka. Mapaisulpot ang mga tao nga makagusto nimo. No, ka nang soyan ka baka nang tintalon gid ka nga makasa ka sa imong relasyon. Charas. Di ba naman yung ana no? Pero lahi ning kang choleng kay siya ramay nakagusto. Unya pagkahuman ang gusto kay nga lalaki nga iyang gimahal nga bisag nabayot pa. Di man sa siya ganaan. O di man pag ganaan ang maong bayot nga tuniya. Nya na po yung nakagusto niya nga ka ng kwartahan lagi in ana. Unya, biudo. Di ba sagay siya ganahan? Lain magtingog. Anyway, kamakabuhay yun. Nagkikadanghog nga pa lamang sa chapter 3 sa revelasyon ni Choling ang atong nabati. Unya, sa pagpadayo na ito, man sa pipila ka mga pahinomdom, naapay ikatulog at tapusang tipaka nga atong paminaon isip parte sa chapter 3 sa iyang story. Kanang tanan, din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
3: Excellent health, excellent life sa EXL lamang
2: Makabuhay. Dagang salamat sa pagpaminaw ka Makabuhay. Siyempre ato yun ang ipasigarbo ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Labi na kung adlaw-adlaw nato na nga pagainumon pagatumaron as in everyday himuon natong partner para sa kapiskay sa panglawas. Dili nimo kamahaya ng atong kapsula ka Makabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients ang giusa lamang diha. O na nga swerte ka, blessed ka. Kunin mo hang tumaron everyday ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Usa sa daghan nga mga ingredients nga naa diha sa atong kapsula mao ang lagundi. Una nga aktibo nga ingredient sa lagundi mismo kamakabuhay mao nang mga chemical nga ginatawag nato og terpenes og kining flavonoids kana amo inaghatag sa kana mismo nga tanom sa iyang characteristics isip nga tambal kana nga mga matang sa mga chemical dunay mga anti-inflammatory, analgesic, anti-pyretic and antimicrobial nga mga characteristics na mo'y makapatibhang sa paghubag, sa sakit, sa hilanat or kalintura, ug makatabang pod aron nga batukan ang mga infections. Ang lagundi ka Makabuhay na ilan usab ka na isip nga kanu ta mga gamit sa mga sakit, sa respiratorio, sa masa ubo, sipon, asthma, bronchitis inana. In fact,
5: ang lagundi, usa sa mga naguna ng mga tambal o kada mga tanom nga mapwede himuong tambal pag ginagamit mismo sa mga Pilipino nato mismo para sa mga naisgutan ng mga kondisyones. Ang mga kemikal sa lagundi na makabuhay, makapatibhang na makapakuha ba makapalesen sa paghubag, sa agianan sa hangin, unya makapaluag sa mga kalbitong naghuot o ang agianan sa hangin mismo. Mao na nga di kagawas ng plema o saiko ikaw giubo o gihubak, ganyan. Gawas sa mga problema sa respiratory pamakabuhay, ang lagundi usab doon ay uban pang mga gamit sa pagtambal. Kana pwedeng gagamiton isip tambal sa mga sakit sa tiyan, sama sa excuse sa mga nangaon, kanang pagkalibang, or ang kanang pagpupo nga doon ay apil nga dugo. Ang mga dahon sa lagundi pwede usab gagamiton isip nga pang tambal sa mga diferensya o sakit sa skin or panit. Apil na di ang pagbaga, pagpangatol, minana, samad-samad og uban pa, allergy pwede resad. So dako kay gamit ang lagundi sa atong kalawasan ka makabuhay, and syempre ang lagundi mismo usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. So sa paimong gipaabot, tumar na everyday mo ang partner, everyday ayog kalimot kanunay sa pagtumar sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, aron nga ikaw na ay lahutay.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Husto og di gyud ikalalis ka makabuhay. Ano ana man jud kamo pili anang kape nga 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1, 10-in-1. Nga naa may 17-in-1 or 17-in-1. Ganyan kita wag nato og all-in-1. Nga kape nga kun naa kay sakit dili mo tukar. Kung acidic ka dili mo tukar, di ka magka acid reflux. Dili magpalpitate, magkapika, dili mo labad ang imong uod, imo taas imong BP, ugon sa panang mga diferensya sa imong pagkape, pero kape ra gigihapon kay coffee is life, lagi kintahay. Pero kanang kape nimo nga wa kay mabenepisyo nga kaayuhan para sa imong health na makabuhay, ipadapli na na kay gagasto-gasto ka ra, lugi ka, gipadato nimo sila. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Sama na sa kong always nga isulti everyday, 17 ka mga ingredients giusa usab diha sa atong kape. Usa sa mga 17 ka ingredients nga naa sa EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay mao ang insulin. Ang paggamit o ang atong pag-stock bitaw sa botelya o ganang insulin. O saan mo na paggamit? O saan ba kanus? O saan man ni para safety pod? No, hinana. So, pwede ni mong ipadaplin, imong itigumon, imuhang mag-imbak ka kung sa Tagalog pa o insulin na gamito ni mo karon. Kaya yeah, siyempre ka nang naka-room temperature, dili mo painitan, di po di mo pabugnawan, ganyan. Pwede nga imong ipadaplin o sa ambotelya nga doon ng insulin na paggagamito ni mo karon sa counter. Di mismo sa imong kusina rapon. Pero imo din na ilabay ha, karabitang imong gitigom o imong gitipigan, imong gisigi, gipondo nga insulin, ilabay na ni mo after 28 days. Oo. Kay di na po na maayo. Unya, siyempre, i-maintain ni mo ang bugnaw nga palibot sa insulin. Di mong i-sure nga dili mo saka or mutaas sa 86 degrees Fahrenheit or 30 degrees Celsius ang kainit or kabugnaw sa pag-abutangan ni mo sa insulin nga naa sa botelya. Unya, siyempre, kinahanglan na sa kay backup ka supply sa insulin ngay mo hapong gitambay diha sa ref. Unya, pagkahuman, tanawon sa dimo ang petsa kung kano sa expiry date sa botelya nga gisudlan nimo sa insulin or ang insulin mismo. Kumulabay na gani ang petsa sa pag-expire, o ilabay na ng botelya ha. Unya, ayaw ibutang sa freezer ha. Unya, ayaw po uyog-uyuga ang insulin nga naa sa botelya. Kaya di gud mo gana, di gud mo okay ang insulin na human nga kabitaong mapakyas, no? Maka makamugna og ganang paglihok-lihok ana, pag-uyog ana, pag kanang pabasta mura pag mag-shake, ikinalang i-shake. Unya ayaw gamita ang insulin kun lahi na og itsura. Bisan no sa pay rason nganong nalain man ang color ani. Unsa naman ni? Kinahanglan nga kanang dapat daw kana sa Tagalog pa dapat malabo daw ang ilang insulin. Ya tinaw ang uban pang mga mata. Pero dili kinahanglan nga mausab ang characteristics mismo sa insulin. Oo. Siyempre yung maipahibaw sa mga kanabitong experts sa health or mga pharmacists. Kung dili ka sure kung saon ang paggamit o kung sa eksakto nga itsura or color sa insulin nga pwede nimong i-take. Kaya namin ba yung pipila po ka mga insulino nga mga matang? Mga nag-unang nga matang sa mga insulin. Pas-pas ang epekto sa insulin. Ihatag ka na sa dili pa ang pagkaon. Aron mo gana ang sugar sa dugo sa oras sa pagkaon. Unya, syempre, kanang di isag kaayo yun ang gana sa insulin. Mas daugay ana mo gana, murag mataod-taoran pa. Di magkamuingon ana nga kanang overnight okay na. Dapat religiously, di ba? Mas ma-okay ang kanang flow sa dugo kung doon na kay insulin. Sabi nag ikaw na i-diferensya sa lawas para sa anang diabeteson kami nana o taas ang imong sugar mismo. Mas mudugay ang epekto sa insulin kung ka na muhatag ka o ka ng gamay lang yun nga pasensya sa imong kaugalingon. So nakinahanglan og insulin ng atong lawas, especially kung ikaw diabeteson, may nana, nung taas ang imuhang sugar, kunya ka ng insulin, asa man tamanguha, ana? Lady B, wa may tanong mi ana diri. Uy, asa man tamanguha aron? Di na kakinahanglan pa nga magkalisod-lisod o mamroblema. Kay, kami ang mahibaw nimo. Kay ang insulin o salamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa kape. Pwede di ay, pwede kaayo. Naaka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong ipaabot ka makabuhay, inom na everyday sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Aron nga, himsog kanunay. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Digang salamat sa pagpamino ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
7: Lady Bato.
0: Huwag ka rin ka makabuhay niya na ang sumpay, ang ikatulog at tapos ang atipaka nga parte sa chapter 3 sa revelasyon ni Choleng. Dinhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Binibato at nabibiro ko na naman na si Sir Barry. Pero ang biro ko'y panakipbutas lamang sa sakit na nararamdaman ko noon. Dahil sa tuwi pong magkausap po kaming dalawa, lagi na lamang kasing topic namin ay ang boyfriend niya na si Edsel. Siyempre bilang in love ako sa kanya kahit bading siya, inasasaktan ako sa kwento niya. Sa akin niya talaga ikinukwento noon, alam naman niyang may pagnanasa ako sa kanya. Ang hirap kaya, in love ka sa isang tao, pero pinag-uusapan niya sa inyong pag-uusap ay ang taong mahal niya na hindi ikaw? Grabe naman!

0: lugo din hi, sabon-sab din hi. Mahalag single, basta humot lang og dili man imahong may uyab na panos.
1: Joling, niya ka mang gudini sa banyo sa akong kwarto.
0: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
1: Unsa? Rape good town!
0: Oh, diliday ko ni mo anaon, sir. Sorry!
1: Humana na di ha, Joling. Aron makagawas ka na og mubiha din sa akong kwarto.
0: Oh my God! Nakakita si Sir Abril sa akong chocolate heels. Huwag nakakita sa gasya sa akong ganghaan sa langit. Ay, kauwa!

0: Langgaw na ako eh. Naliwat mang uli ako sa pagpanarangka sa pultahan sa banyo dito sa kwarto ni Sir Avril.
1: Huh?
0: Nakita na noon niyang akong hubad ng katotohanan. Bahala na. Human naman, wala ko'y mahimo. Di na ikabalik pa aron korihian. Nilibitaw ako'y di makatug. Siya bitaw.

0: Jolene. Sir Barry, unsay?
1: Billy Bar, mao man ang imong gusto.
0: Uy, hala. Sir, wa magudi kay si Nina. Naghubo ka sa tanan?
1: Karon ang higayon nga malipay ka, Jolene. Kitang duha.
0: Oh my God!

batod ang totoo, char lamang ang lahat ng yun. Sa kakaisip ko kay Sir Abril na nakakita sa aking hubad na katawan sa banyo niya, inisip ko rin naman si Sir Barry na sana si Sir Barry na lang ang nakakita sa akin. Baka sakaling magbago na ang pananaw niya sa buhay. Yun tuloy na panaginipan ko sa Sir Barry. Alam niyo po, hanggang sa panaginip ko, Lady Batod, ilusyonada talaga ako para kay Sir Barry. Pero alam ko noon, Lady Batod, na diringgin ng Diyos ang dalangin ko na magiging kaming dalawa ni Sir Barry sa kahit na anong paraan, o kung hindi man, imaanakan man lamang niya ako. Sapat na yon.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, ka makaboy muna bati ang kinatibukan sa chapter 3 sa revelation sa tong sender nga si Choling. Pero wapamien dito ang tanan. Sumpayan pa nato nagatong paminawan sa masunod nga episode sa tong tulumanon ang dugang pas ayahang revelation, okay? Pero unya man sa pipila ka mga pahinomdom sa tong pagbalik at tong lakbitan na wisgutan ng atong nabati nga kinatibukang chapter 3 sa iyang kasaysayan. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
0: Salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarbo sa kanuna, ang atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ay, tumarka na ba ni Ana? Karang adlawa? Kamakabuhay? Uy, ayaw yun i-miss. Oo, diligid kinalang nga ka na mahinumdum rata. Para kanuna ay protektado ang atong mga kaugalingon o kundun natin mga balatian. Sa everyday na ito nga pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, katabangan kita nga makarecover ang atong lawas gikan sa atong balatian o kanang mga balatian na mawagtang na sa atong sistema. Ano bang kinala ipasigarbo, Lady Batod, ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Isip dietary supplement ka na tungod kay daghan ang mga ingredients nga giusa diha ka makabuhay. Ug matag ingredients, doon natin makuha, mapupo, ma-avail ng mga benepisyo para sa kaayuhan sa itong panglawas. In fact, usa diha sa daghan kay nga mga ingredients nga giusa sa itong kapsula, mao ang lagundi. Ang lagundi is definitely mao ang labing nailhan tungod kay doon ay potential sa pag-address sa ubo. Sa tradisyonal nga medisina, ang lagundi mismo ka makabuhay, kanabitang dugay nagigigamit na sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, especially din sa Pilipinas. Unya, nanay connection to alleviate some of the discomfort associated with this health issue kanang ubo hubak minana. Unya, sa bag-uhay lang mga findings and reports, doon ay positive nga confirmation nga bongga tuod ang lagundi para sa ubo ug uban pang mga benepisyo nga atong kinala makuha para magpabiling healthy ang atong panglawas. Nga matod pa sa findings sa Department of Science and Technology or DOST sa Philippine Council for Health Research and Development kamakabuhay, ang lagundi makatabang sa atong pag-ubo, sa atong ubo mismo in general, and not just dry cough ha. Tanang matang sa pag-ubo nga ay plema, minana, o sa baga, minana, sa dughan, makatabang yun ang lagundi. O ang lagundi pa yun, makapakunhod sa viscosity or sa kabag-on sa mucus or plema. kun niya makapa-improve pagyod sa phlegm color. Kaya kung ma-improve magyod ang phlegm color, mas dali lang ito ang pagkulihad or mas dali ang pag-release, ana, gikan sa ato ang lawas. Unya, makalesen pagyod, makatibhang. Diba kung kanang ubuhon ka, katuloy mo tutunan si kag-usig, si kag-ubo. Sa imong pag-ubo ka makabuhay, magsakit imong lughan, magsakit imong likod, magsakit imong tutunlan. So malikaya na na kung naatay ipag-i-take nga lagundi. Yun. Makapakunhod pag yun na sa taas nga temperatura sa tong lawas tungod sa kalintura or hilanan. Unya, ma-address pod ang shortness sa tuang paginawa or even ang pagpanghatsing kung doon natin gina-take kanunay nga lagundi. Sa research, nagipahitabo, syempre sa mga researchers sa University of the Philippines, Manila, ilang gi-expound nga ang lagundi makatabang sa pag-address sa ubo nga caused by mild to moderate acute bronchitis and bronchospasm or muscle tightness sa mga tao nga adunay asthma, adunay chronic bronchitis, uguban pang obstructive airway diseases. Dako kay ikahatag nga katabang sa ato ang panlawas, labi na sa ato ang pag-ubo or kanang mga hubakon diha, di ba? Ang atong ginatawag og lagundi. Og ang lagundi makuha gyapon nato kay usa na sa mga nagkadaiya nga mga ingredients nga giusa sa atong kapsula mo nang utuman nata everyday sa atong EXL Makabuhay Plus capsule isip atong dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang yung lingkod,
1: Lady Batu.
0: Og namalik na dayon ta sa atong tulumanon, ang imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: And kamakabuhay ang atong programa, ang Tambagi ko, Lady Batut, gihatod ka na ito o gihimong posible sa EXL. Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang atong kasaligan, ang bugtong kasandigan, ang protection mismo sa atong kalawasan. Ang yamuwag tang rabagid na kamakabuhay sa mga nagkadaiyang mga balatian o mga sakit. Ang EXL Makabuhay Plus. Yun. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma. Napay sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pamaagi sa pag-inom, syempre simple ra kaayo. Bisan pag wa pa kay balatian, diha ka makabuhay, inom gihapon para na kay pananggalang kung sa Tagalog, para kay protection ba, na kay panaming yon sa nagkadaiya nga mga virus, bacteria o mga sakit. Kung ikaw, adult, usang ato sa duha ka kapsula imong tumaron every day. Unya inadlaw nga tubig ang imnon nga tubig ha, kanang warm water dili bugnaw. Unya ipahitabo nimo na 30 minutos sa dili ka pamukaon isipin mo ang food supplement. Kung nana kay sakit, mas daghano nato ang pag-inom every day. Mamahimo nang duha ngadto sa tulo ka kapsula katulo sa sa kaadlaw unya warm water gihapon sa dili ka pamukaon. Mahimo ra sad nga after ka mukaon pero paabuta usa ang usa ka oras una ka mo tumar. Isipin mo ang food supplement. Mo nang sama na akog sa uban pa. Mutumar na kita sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ug mo inom ta sa atong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha. Ato nabati ang kinatibukan sa chapter 3 sa Revelation ni Choling. Again, wapang mi-end din to. Sumpayan pa nato sa masunod pang episode sa atong tulumanon ang iyang sugilanon kon na Revelation. Sa pagkakaroon, isgutan na itong lakpitan na ito na dungog drama kaganiha. But before that, ang pambansang unsa? Pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, kanunayon nato na ka makabuhay. Dili lang kay ka nang nalatay na dungog ng katawanan o makapahimuot mo pa itong i-smile. Niya itong paundayunan na itong kagalingon, sige tagreklamo, sige kasuko, sige pamalikas. Smile ka, uy! Para nila itong paminsar ba, gaan na nga itong ang pagkinabuhi sa kalibutan, bisag dahil mga midas mga suliran. Di ba makapaminsar tagtaman ana and God bless us ng bongga. Anyway, Choling, salamat sa magpapadangat. Though, pata matapos lagi sa pag-feature sa imong story, do mahimuot yung kunimo dahil as in, asa man kang napita, magkita, ta, kay gusto ko mukatawa, kauban ka. Charot. Kung basihan na ito ang chapter 3 sa imong kaagi, well, jolly lang yun. Enjoy, happy, gaan, chill, laban ang imong kinabuhi, no? Pero, bisan ninyo na ana ang imong dagan sa kinabuhi, nga murabag sige lang kag-crack o joke, sige kag-pakatawa, sige kag-comedya, ana. Pero alam ko, may dinaramdam ka na asag kag-ugalingong hugot sa kinabuhi. Sa imong kabuutan, dili pwede gula kay ingon ana nga naagian, di ba no? Kanang imuhang murag joke nga kagustuhan nimo nga mag-mahimong kamo sa imong usas sa imong mga amo, nga uyot sing di ay, kanang darna di ay dako, oo, kana sakit na sa imong part kay bitang mahigugmata makagusto ta sa usa ka tawo nga di gyud maato kanang wa gyud ka puro-purohan ba nga maato in pain ta ana sakit ta ma-disappoint ta ma-upset ta di ba napayusay sa sige na tugunon ma-stress ta unya napagiuban di ma-depress gyud simbako no atong likayan nga kanang paundayunan nato hud ng mga gibati nga dili maubakan ng mga negatibo kay mo man makapilgi nato mo nang chill lang gyud ta maginahanglan tag mga tawo sa atong palibot nga atong ka-sharean sa atong mga kaagi. Dili ato iluom-luom, balik na makaunaw nagdautan. Anyway, Choling, sa atong pagkinabuhi dili sa kalibutan, naagi yung mga butang nga bisag unsaon nato nagtrabaho, unsaon nato nagampo, unsaon nato nagpagpangandoy, pagpaningo ang atong maangkon di gyud maato, kun dili gyud para nato. Pwede pud nga ato na pero sa pagkakaron nga atong gusto nga maangkon na di pa ihatag sa Ginoo because it's not the right time. Unya ang panahon ba sa Ginoo kay dili ba gyud sayop nga panahon kundi right nya timing. Kung wa pa mahitabo ang mga pangandoy nato sa kinabuhi diri sa kalibutan bisa pagiunsa nato og ampo, ibig sabihin hindi pa para sa atin yon, di ba? Pwedeng maangkon pa na sa lain, mas ima-experience na sa ubang tao, dili pa sa ato. Pero kitang tanan sa mga kaayuhan o mga nindot ng mga blessings sa kinabuhi, deserve ta ana. Nalang yung mga blessings nga feeling nato, deserve man ko ana, oy, angayan man ko ana o kanang worth it man para sa ako. Pero kay di pa man para nimo karong higayuna, dawato nato na. Nga dili ta kinala nga magsuko-suko everything, di ba? Pasalamatan gyud para atong Ginoo kay naay reasons ang tanan. Naay mga hinungdan nga wa pa na nato maangkon, nga di pa na nato ma-feel ang inana nga kalipay nga atong gusto. Kay naay right time para nato. Naputi kaugalingon natong torno. Mao ni ang natong hinumduman kanunay, kamakabuhay nga dinhi sa kalibutan nga ato ang gipuy-an sa atong pagkinabuhi dinhi, natay kanya-kanya nga timing. Kini mga blessings nga dadawat nato karon, gipangandoy sa na sa uban, pero kita ang nakaangkon. Sila po, napo sila blessing nga ilaram po natalikmaan, wa nila mapansin nga blessing na dito. Kay ang ilang i-concentratean katong blessing nga gusto gigain nila, mo nang bitaw kita natay mga gusto nga mahitabo no nya iampo natog taman nya dili nato madawat magbugtok-mugtok denta magtatampo sa langit samantalang may marami tayong blessings na pwede natin ipagpasalamat sa Dios nga ato ra pong gipadaplin kay murag feeling nato wala ko makinahanglan ana oy o nakinahanglan ko pero murag given naman na para sa anang kinabuhi no dili ba tanan makamata sa buntag nya dita makapasalamat ana dako ba yan nga blessing. Kaya mag-concentrate na taan ng mga blessing nga gusto na kong maangkong bisag di pa nato makuha, di pa nato maato, di ba? So ma-appreciate nato ang mga gagmay, dagko, or kanang mga na-permi diha, kanang murag feeling nimo na manipirmi, oy kanang balay nimo, blessing man na. Oo, hangtod karon wa pa maguba inyong balay, hangtod karon gabarug pa, hangtod karon na pa may kapasilungan, kanang pagkaon inyong gisawan, bisag di pa lami inyong sudan, pagkaon na, nangandoy ang uban ana, pero ikaw ang naa. Diba? Na uguban pang mga blessings. Trabaho ni mo, gawa ni mo panggaa. Ang uban, wagi trabaho, tambay. Gusto makatrabaho, way kahigayunan. Ikaw nga na trabaho, nagyama-yama lang. Diba? So na mga blessings sa kanibuing nga ato, ma-appreciate una. unya na lang to mga blessings or mga pangandoy nato nga upamatuman kay di pa panahon nga maato. Ato siyang i-appreciate ang kununsay naa, ato ang trabahoon, o pasalamatan nato ang ginuuan na. Ganon. Anyway, kamakaboy, sundan nato sa masunod pang episode sa itong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa itong sender, ang makalingaw nga sender nga si Choleng. Again, dinilamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.

0: Itong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus. Kalinat magmakabuhay. Hi sa Basuelen Noncio family, maraming salamat usab. Mga taga Butuan, Maramag, Bukidnon, Siargao, Midsayap, North Cotabato, Santo Tomas, Davao del Norte, Hingoog, Surigao del Sur, Tandag, Lianga, Surigao, Gihapon, Nakabadbaran, Madrid, ayan. Lupon, mga taga Makilala, Davao City, San Miguel, Surigao. Mga taga Zamboanga del Norte, labi na mga taga Manukan o mga taga Osmeña, mga taga Bisling o ang mga taga Tagbilaran, Bohol. Nagsapid akong dila, no? Nakasintipid, oh. Lain. Dapat sudlayon, ragedi ay. Cheres. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Siyempre, niya na ang imuang gipaabot nga special nga mensahe today. Matod pa ka makabuhay apan kadtong midawat og misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. Kana nga espesyal nga mensahe atong mabasa sa Juan 1 bersikulo 12. Ka makabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Huwag na kita igong panahon, manambling na tagpinalay, ug mamaligtas sa sunod higayon sa samangtak na og ning istasyon ug sa atong tulumanon mismo. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Okay pa rin tayo mahigala, no? Mas po na ito atong sindir karoon sa babae ng si Casey. Putpasamot mahigala, kiningi-share ni Casey nga kaagi. Kaagi sa iyong higala, nga si Tessa. Okay, digan salamat Casey, no? Sa kaagi nga mong gishare sa ito o sa kininga nakahatag suporta sa atong programa sa Matag Adlaw. Adin si Kuya Arn, makapadayang gapon sa Matag Adlaw nga ikauban na ito. Kamu nga mga listeners, no? Pinagi sa mga kaagi nga gisalig din sa ito ang programa, ang mga panid sa kagahapon. Pero sa dili pa, no, Casey? Kumusta ang ubang lugar nga kanunay Matag Adlaw nga nagpaminaw sa atong programa? Manghingaot ko nga walay puas o walay hunong inyong suporta mga higala. So salamat yung kayo, God bless na sa inyo ha. O glabaw sa tanan, mga nagsalig, sukan pa niyan to hantod karon nga nagsalig sa atong mga produkto, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kasagaran mga higala, nahibalo na kung unsay mayong benepisyo nga ikahatag sa ato ang panglawas sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Pero para sab sa mga higala na to, nga wala pa, mahibalo basi natin mga bago karon nga mga pipila ka mga bago na to mga listeners unsay naa sa atong programa. Pero naagi pinaka-importante nga imong mahibalan. Labi na sa atong mga produkto ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Para masayod mo ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, makatabang kini sa inyohang pagbawas nga mahitabo gid kini sa matag adlaw. Kay natin mga higala din ha nga maglisod sa pagbawas sa matag adlaw. Naanad na sila ba? Mulaktaw lang tagduhak adlaw o sa kaadlaw, dili na ginamayo mga higala nga magpirmi na gina siya. Maabot yun sa higayon nga magkaproblema kita labi na sa atong pinae. Kung naanda na ninyo nga mulaktaw mo tag usa kaadlaw, duha kaadlaw, una mo magbawas sa inyong hugaw, ayaw gina nyo pirmintihan mga higala. Ayaw ninyo na anara. Kay ka na makahatag yung kanag problema o sa nga tumahimong delikado para sa atong kaugalingon. Para mahimong regular ang pagbawas mo sa matag adlaw, ana kitay Capricorn Gold with Malunggay and Santon nga makatabang ka nato. Epektibo gyud kini siya mahigal na makatabang ito sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa ilang hugaw sa matag adlaw. Kay kanang pagbawas na to mahigala, agi bag-o kanunay ang naa sa sulod sa tong pinae. Kay matingala ka mahigala nga ano nagkadaot inong pinae. Kay ngano makaingon kasi mong kaugalingon nga dili ka pirminti pasar sa kaon. Sakto sa oras, dili pong kamo inom o mga ilimnon nga makahubog nga makadaot sa tinay atay. Pero lagi sa atong tinay, naandan na nato nga mulaktaw tag usa kadlaw, duha kadlaw, una ta makapagawa sa atong hugaw. Usa to nga makahatag og kadaot sa atong tinay mahigala, labi na kato mga itom nga mga hugaw nga nanuksok sa ilawom sa atong tinay nga wala gyud siya magawas. Mao to mahigala ang hinungdan nganong nadaot imong tinae. Nga dili pwede nga dili kita makapagawas sa atong hugaw sa matag adlaw, makatabang ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay gitawag kini siya nga cleansing effect. Kining cleansing effect may gala mo hindo sa atong tinae ug labaw sa tanan pagpagawas pinagis pag-ihi. Mao na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon makatabang sab sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion, labi nang mitukar ang insomnia. Problema kay na mahigala, no? Kapoy atong lawas, walay kondisyon kung kulang kita kanunay sa tulog. Atong magkaluya kita, magkababa atong immune system, dali kay kita takbuyan og mga delikadong sakit. Mauna mahigala, no? Mag Capricorn Gold with Malunggay and Santon, katong wala pa makatisting, sulayin ninyo mahigala. Anasya sa parmasya, mapalit ninyo sa inyong mabutika. Pero ikumpleto gyud ang pangalan ha, kay dili lang kita ang adunay Capricorn sa parmasyad, ubay-ubay usab. Kini ato kinahanglan imo gyud isulat sa gamay nga papel or imong isulti Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ana gyud mga higala, no? Kay para pag hatag sa taga parmasya makita nimong pouch, no? Pouch so nga may pagka gold yellow ug may pagka black sa ubos nga portion. Nya nay picture sa baso nya nay puti, no? O nya nay mangustin og malunggay og mais. Nya pure organic na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Dili na siya ang maong giingon ni doktor nga bawal sa kamangapi. Katong giingon ni doktor nga bawal mangapi, kato siguro nga mga lami sa kaya imnon sa lami kaing lasa humot pag yun, pasin mao tong giingon niya. Kini ato ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon mga higala. Pwede tanihinib sa nakay gibati. Makatabang pahinoon sa imong gibati mga higala.
Basta kay kini mahimong regular imong pagbawas o sa hinay-hinay mabalik ang regular pod nga pagkatulog nimo sa taas-taas nga oras nga paghinano. Para mahibalik ang kondisyon sa atong lawas maigala. Kaya kining pagkatulog ug maigala, number one yung kini nga makahatag kondisyon sa atong kaugalingon. Inout ko na sa tanin yung atong Capricorn Gold with Malunggayan Senton. Usbon ako no, kung gusto niyo nga mutisting, i-complete ang pangalan. Yung na Capricorn Gold with Malunggayan Senton. Powder na siya. Yung makasimpag yun ka kay, pwede rin tagtunga sa kutsara nga imong itimpla. Nagkantidad lang na siya sa 4 pesos o 5 pesos makaha. Kung kausara ka man imple sa usa ka adlaw magkape, 4 pesos ra imong gasto o 5. Pero kung gaduha, mahimong 10 pesos o 8 pesos. Pero pwede po nimo, puno ng kutsara, wala na siya overdose. Bisa pagtagduha kutsara, kung di ka mang hinayang may gala, gusto yun nimo nga buipig gida yun, pwede. Wala na siya overdose. Okay, pure organic na siya may gala, wala na siya chemical. O na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Sa line by sa di malikayan tungod sa atong pagpaningkamot sa matag-adlaw. Kamot ta para sa panginabuhi, di malikayan nga daghan kang singot nga manggawas, labi na natas construction, labi na nata sa uma, no, mga libur-libur nga trabaho, baka nakaspalingki, mamuhi po'y atong lawas, na hindi gusyo ka, magtindog-tindog. Mapiktahan ang tibok lawas na ito nga mamuhi po'y hantong manakit, usay trangkasuhon patag ba, sobrahan sa panuhot o pamaol. Makataba nga itong duha kaklase nga plus, labi na kining green ang taklob nga Orion Herbal Liniment Oil. Kining Orion Herbal Liniment Oil mahigala, duha ni siya kaklase atong haplas nga Orion. Orange ang taklob ang isa green ang taklob. Kini sa atas sa green ang taklob, nindot sa mga bata. Kaya nga wala siya chemicals nga makadaot, labi na sa mga babae, mga bata po. Pure herbal ang nasa atong Orion nga green ang taklob. Labi na sa mga buntis, di bumbala ka maghapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil ha. Kaya nga no, wala siya'y chemicals. Dili makadaot sa inyong bibi nga nasa inyong sabakan. Mahinoon makatabang siya nga mahilayo umos panuhot para dali rin yung pagpakatao sa inyong anak kung sa'y gayon nga magbati na kamo. Ayun yung pasagdi nga naasa inyo kanunay ang panuhot. Kaya maglisod yun umos pagpanganak, kaya magdubli inyong batiod nga kasakit. Makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklob mga higala. Protektado pag ita nga dili ta matugdungan og lamok dinggi, delikadong lamok dinggi, daghanay gipang sapli, daghanay nga damage nga kinabuhi tungod ni anyang dinggi nga lamok. Say balik-balik ang hinanat hantun nga maglisod na kita sa pag-apas labi na sa ato mga mahal sa kinabuhi. Kung tinuod mo nga nagmahal sa inyong mga pamilya, sa inyong mga mahal sa kinabuhi, kauban ang atong mga product labi na sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Panahon sa tingtulog nga makatabang pag ining Orion. Kung nag-drive ka, nakalanghap kang hangin, pamaawlan ka, tricycle driver, jeepney driver, o biyahidor ka, nagnegosyo ka, pagdala-dalag Orion, kining green ang taklob. Pwede po ng orange ang taklob. Ako rin i-explain na niya ang orange ha. Kaya kini atong green ang taklob, pwede sa mga katol-katol, mga bukol, no? Mga bukol, mga allergies. Kung naibukol ni mo, butang ilang gapas, nga binutangan ng Orion ang gapas, nga kining green nga Orion. Taplak na siya, permintihan lang niya. Pagkabunta, kung matrabaho ka, haplasan lang ni mo imong bukol. Kung asa nga part nga, bukol sa imong lawas. O nga na siya, mahigala. Mga bunye, mga pangagod, balakubak sa ulo, mga kaspa, puto o glusa sa bata, hapyuri na ng buhok sa bata, mga inahan. Pag malukop na, putsa siya, gusilupin nga usa lang kaoras. Manuhutsot na ang atong Orion sa scarf sa bata, hanggang matanggal na mga kuto o glusa o kuyaman. Dili mayo para sa bata. Wala mga igala, no? Orion Herbal Liniment Oil, dagat siya gagamitan basta sa external lang parts sa atong lawas. Kining orange ang taklob, mga igala, pang-massage po niya siya. Parihara sa green ang taklob, pang-massage. Pero ang nakalahi nining orange ang taklob, may pagka-mintol, may pagka-bugnaw. Kaya nga, no? Namagot kayo mga higala nga gusto nilang mintol, may pagka-bugnaw, makaplas. Mo nang gipaiguan sa supplier nato sa Orion sa kompanya na matagagpagtagan ang mga tao nga mahilig sa mintol o bugnaw. Mauna siya ang orange. Kung gusto niyo mintol, may pagkabugnaw ng haplas, kanang orange nga taklob nga Orion. Yung na lang nga Orion nga orange ang taklob. Pero mas maayo nga naa sa inyong duha katong green nga dagat kagamitan o kaning orange ang taklob nga may pagkamintol, may pagkabugnaw ng haplas. Basta kay pareha na sila pangalan Orion Herbal Liniment Oil. Panginaot ko na sabtan ko ninyo mga higala, no? Napakoy uban unta nga akong i-share sa inyo ha, pero
Unya na, ato sa nisugnan na sa paghatag kinabuhi, iasoy diri ka nato nga kaagi sa usa ka sinder nato nga kining kaagi nga iyang gishare sa tuwa, kaagi kinisab sa iyang suod nga higala nga si Tisa, ang atong sinder na himo si Casey. Okay, Casey, ani among kaagi nga ay mong gishare diri ka nakao?

0: tangan-tanganku kayak inom ronda. Para magugsulpad ka nun ay basta makasyat. Ibalo ko nga kasabanan ko nila ni Mamang Paparan. Sama niya akong mga classmate nga. Makalugar gani, magchipin-chipin da yun. Mga likor pa gayon. Ay. Si Mama. Ma, amin ako, Ma. Tisa, nakainom ka? Mama, ay murag karon pa. Gikan ka sa eskwelahan, nag-uniform ka, nakainom ka? Iwaman ko maghimog din maayo sa gawas, Ma. Nag-inom raman mi sa akong mga classmate. Mag-enjoy-enjoy po para wala stress, Ma. Kaya grabe among trabaho sa eskwelahan, dagan kong assignment. Dagan kong assignment niya, tapos kikag-inom. Mama, oy.
1: O sana?
0: Ay, mong anak! Si tula ni mong anak niya, sige lang nag-inom-inom. Huwag sa gunso na, ha? Milaktaw lang ko sa kadlaw, karon hubog na po ka. Basta lang si Mama.
1: Lisa, dali na ko din eh.
0: Pa, magpasabutin niyo na kong tabangan.
1: Naunsa man taong kang bayhana ka, kababae ni mong buhat, estudyante pagyog ka. Hubog ka nga mo pa uligig ka sa eskwilahan.
0: Pa-importante pa, wala ko yung gihimo nga dilimayo sa gawas. Wala ko mamintaha, wala ko mangaway. Solve lang ba ang matiyon pa? Solve lang. Siguro nag-apil-apil na nagdruga-druga na sa siguro yung bataan eh. Ma, inom lang, Ma. Walay droga.
1: Sus, dili pa lang ka na ko anak, Tisa. Ikulatan ta na ka ba?
0: Papasamoy, kinira na kainom ta.
1: Sa gunso na ha. Ito, biging adlaw. Gabiin na ka na kauli. May pasay mo, Tisa. Undang ka. Kung inga na kanunay mong batasan, sige kang inom-inom. Bura kang lalaki.
0: Papa-importante ko pa nga. Masulban ba, dilita? Magulaw na kanunay problema sa eskwilahan kaya bisa unsa nalay pang bungat sa mga maestra. Natural lang ka na. Kaya gitudluan mong maayo. Pero ikaw, naghubog-hubog ka. Nanamari kay problema sa inyong eskwilahan. Ay, kasama kong ulita. Awayon ta ginikanan. Huwag di mo uli pangitaon.
1: Pero mula ka o Katisa, nagtuo ka nga pangitaon pa ka namo. Bisan ni mong inahampungan na ako nga di na mangita sa imo, ako pa ni mo. Kung wala ka na respeto sa mo, buuli kang ikan sa eskwilahan nga gabi ina, nga hubog, ay na magpakita dere. Layas! Layas ito!
0: Papalayasan ko ninyo pa, anak ko ninyo pa. Tisa, di na may makagwanta sa imo. Pirminti na gigkinid ako naging kausaban ni mong bataa ka. Stilan, si Mama, og palayason ko ninyo, nilayas ko.
1: Layas! Nilayas! Pangkuha ng sininan mo.
0: Ay, kasayon rin ni Ana, oy.
1: Huwag undang na sa iyong paskwila, kaya wala niyong suporta sa iyo, ha? Paningkamot! Walay pulo sa iyong pagtuon.
0: Di mo layas! Marami na gusto ninyo, di? Mulayas, good! Wala na mo'y tisa. Wala may mga anong anak kayong ana. Para hubog! Ay, abutin niyo, ma. Ah! Mulayas, good! Layas! Layas!

0: Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun.
1: Ano nakainom ka?
2: Ako mga classmate, kaya kanina nag-inom eh, pag human sa eskwela. Chip-in. Ako ulit balay, gabi ina, alas 8 na. So ko sila ni Mama at Papa, gipalayas ko. O nang nagdala ko aning bag. Unya, kapitan ko kulan. Layo-layo na ko, amot sana nililapita.
1: Diyan ka sa barangay 5. Isa, kasi pangalan ganyan mo?
2: Tisa,
1: ako si Ariel. Saan ba nanihapon na ka?
2: Wala talaga eh. Mangita at ako kapanihapon ni Ulan man.
1: Asa ka lang ha, kanil lang. Inito na ko, dahil sabaw din. Kaya ako lang po rin sa diri, kaya sila ni Mama, mga 1 week pa to sila unang pauli. Tuwa sila sa Dabaw. Mahari lang ako sa inito ng sabaw. Napay sabaw din eh, murag na ipay duha kahiwa ng isla.
2: Salamat, pasensya kayo. Sa ti pangalan ni Ma?
1: Ariel. Si, kainito nung sabaw kay para mga initan na yung kutukuto ni mo. Kadalang ha.
2: Salamat.

0: Oh, diha. Salamat kayo.
1: Pero basta pa na mo sinina, saka magkuha kong tolya. Total, init naman ang sabaw. Pag-ilis, dito ko. At sa kwarto nila naman magpapa, dito ka mag-ilis. Basta kay kao.
0: Lagi, kanog dili ko no pa ilison.
1: Sige na, sige na. Pag-ilis na.
0: Kali lang ha, salamat kayo, girl. Sinsa kayo ha, sa disturbo.
1: Walang problema, sige na, pag-ilis na. Tusulod na ito sa kwarto nila naman magpapa. Huwa man sila din ha. Abli ng pultahan sa ilang kwarto. Uy, ko parang sabaw.
0: Ariel, salamat kayo, ha.
1: Gigutom yung kagmayo ba?
0: Oo, kinag-inom eh. Pag-uli na mo ko sa balay. Imbis mo kaon ko, gisugat din ako sa umamagpapa o kasaba. Palayas ko nila, ninilayas po ko.
1: Dilimayo yung mong gibuhat, isudyante ka, niya. Muli kasi yung balay, natural lang. Masukogin ang mga ginikanan, kay dilimaan mayo yung mong gipakita.
0: Pati ba ikaw, Ariel? Bisan karon pag kita nagkaila. Tabangan ako ninyo sa kong mamagpapa, pati ikaw.
1: Ali man sab, dili sa pagpabor. Sa tinod, hindi po maayo po. Nag-eskwila man ka. O saan ikuha ni mo?
0: Si Kanyar College pa ko.
1: Oo. Abi ni mo ha, paminaw. Dili malipa yung mga ginikanan nga, labi na babae ka.
0: Onya, si Maminaw ko samtang nga nagkaon.
1: Babae ka, nakikinom ka.
0: Sa ako naman po mga classmate ka babae nga mo inom po. Mag-chipin-chipin me.
1: Okay. Pero di mayo gyapon. Kaya gusto sa ato mga ginikanan nga matagaan kag mahingkog maon. Naningkamot sila nga masuportahan ka. Pero nga nang ipakita ni mong naghubog-hubog ka. Ah, saha ka di. Ngani mong buhok ba? Huwag kayo mapunasi. Huwag kinasin mo ako, tuwalya.
0: Sige lang, Ariel. Huwag kina na humot mang tuwalya ni mo. Kabutan ni mo, Ariel.
1: Ang ensad katabaangan kay humog mga kanya, basa pagyog ka. May ka nakasilong ka din sa balay.
0: Ariel, okay lang sa'yo mo, dire ko makatulog.
1: Mas maayo nga nakaplano ka niya, nakauna-una ka. Kaya dili maayo maglatagaw kanining gabi, ingamingaw na kayo tungkol sa ulan. Masugatan kang mga siga diha, masugatan kang mga barumbalo diha. Sigurado, dili maayo mahitabo sa'yo mo, ha?
0: Salamat, Ariel, ha?
1: Huwag ka niyong problema. Sige na, tiwasag ka o, di tubig ko. Dili na pagpaundang, ha? Mas mabunlan ka.
0: Ariel, guwapo man de ka.
1: Buyag, karon pa ko kabatingan ni Mingon sa guwapo basing tungod sa imong kahubog. Nakita ni mga guwapo ko. Pero maulian na ka, mahuwasan ka, basing dili na ko guwapo para sa imo, ha?
0: Guwapo yung ka, babuutan nga guwapo. Ikaw, di ka na makaon.
1: Ako man akong kaon.
0: Mulakaw lang siguro ko, mawala ko diri sa mo, makadisturbo ko.
1: Ayaw naglakaw. Pero kung mulakaw yun ka, wala ko'y mahimo. Pero delikado ka. Diri sa Dabao de Oro, nakabalo na yung mga naldito kaya po naglatagaw. Nailado naman yung maayo ni nga itong lugar diri sa Dabao de Oro, pero nakabalo na yung mga dayo. Sa lain lugar, monhing. Masugatan ka, babae ka. Wa para makaw?
0: Mapag yun ko. Nakabalos po ka ba? Imo po kong gulugulugan ba?
1: Ba't pasabot ni mo, gulugulugan ko ni mo, giingnan ko ni mo, guwapo?
0: Wala, oy. Inawar akong giingon.

0: O diha ka?
1: Asil, madlok man ko diri sa isa ka kwarto.
0: Kani nga kwarto, ginloan din ako. Tiwa si mama, gigikurtinahan kay mo ni kwarto sa akong lolo ug lola, mga buhi pa to.
1: Ha? Ba't pasabot ni mo, dugay ni nga kwarto?
0: Dugay-dugay na, bata-bata pa ko. Mo ni kwarto sa akong lolo ug lola.
1: Uy, problema. Uy, may mahilabot din sa mo ha. Ganun na sa picture, Ariel, kana?
0: Oo, kana, mauna. Si lolo ug lola na. Picture na.
1: Picture na siya. Sige na, diyan na ka matulog ka diyan. Ariel, dili ko diri, madlo ko diri. O, asa man ka? Diyan ako sa sala na lang. Sige na, Ariel.
0: O, sige, dali diri ka diri sa sala. Diyan kaya ako matulog diya.
1: Oh, naman lagi mga picture ka po sa gawas. Imo nang mamagpapa?
0: O, ako nang mamagpapa.
1: Nalainim ako naman diyan sa arsala.
0: Sali gusto ni mo mag-uban ta? Karun pa kita nga nagkailan niya tapos mag-uban din ta?
1: Ariel, di man siguro ka mang hilabot.
0: Dili pwede, lalaki ko. Mahagit pa ko ni mo, guwapa ra ba ka?
1: Ariel, sige na Ariel. Isang lang distansya lang kong tagon. Di ka sa ubos, diri ko sa sopa. Di lang ta magkwarto kinay picture, oh.
0: Ah, sige. Diri ko sa salog. Di ka sa kuhan, sopa.
1: Tinood ka, Ariel. Di na ko naman pasagdan ka sa kwarto.
0: May nang data sa sala. Masin makaunaw na kong dautan si mo, ha?
1: Uy, grabe sa siya. Di ka gentleman. Hindi mo kong binuangan.
0: Di na may tabo. Sige na. Eh, natulog na sad ko. Alas 10 na, oh. Lingaw ng palibot.

0: Tapi gue gak punya Ariel. Ariel.
1: Oh.
0: Ariel, ba?
1: Oh, lagi? Cuman?
0: Lami pa ba niinom? Namo kay kwarta gamay diri, Ariel. Mag-inom ta? Di ko makatulog. Sige, bantay sa imo, ha?
1: Mano di ka makatulog kasi ikaw na ako nagdautan. Basig, unsaon ta ka. Di kita kaunsaon, eh. Karoon pa lang ta nagkaila.
0: Sige na, mag-inom ta. Pagpalitog yung nanon, di ay mag-koy 200 dire.
1: Kumuinom kasi, ay na, hipusan na yung mong 200 para paglakaw ni mo, na kay balon, ugma. Na ako'y kwarta dire. Ako'y magpalitog yung nanon, basi napay abri ron.

0: Oh, dagan-dagan na lang na inom ba ikaw na hubog na gagmayo kay hubog na daan ka?
1: Ariel, katulogon ako.
0: Sige na, katulog na niya, katulog na. Napay mo nun, ako lang ni Tiwason.
1: Ah, sige.
0: Oh. Nawakis yung duster niya. Nakita yung mapa.
2: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Ganahan ko kay lamay imong gud ang akong tulong matagabi. Sa akong paminaw yun, nindot gud kaning kapiha. Kay nakasuhay ko sa uban, maragulay alibyo. Sa dihang nakainom ko aning kapiha sa Capricorn, lamay na akong tulog.
4: Pila na kauras karon ni imong pagtulog?
3: Nibalik siya sa 8 hours.
4: Nanindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
3: Karoon na nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
4: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn o nga, no?
3: Kano di ha, mga kahigalaan, kung magkapinan lang mo, mag-Capricorn shopping ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abi ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
5: Unsa imong hangalan ay og taga-asa ka?
6: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
5: Unsa imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
6: Kapoy kaayo ang lawas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya may na akong tulog den akong hugaw pod may pod den taghana pud kay gihi.
5: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imuhang tulog, nindot po imong bawas.
6: Dayon ang kaming Capricorn, nindot po kaayos siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba? Na niya, karon muragani po din ko na. Muna ginangadilig yung doon ako magpakawana kay... Kanang na ang ragiganahan man po ko.
5: O, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Dagan kaing salamat.
6: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
7: Okay, ma'am. Nakagagunit ang haplas niya.
8: Yes, sir. Nagunit ko sa Orion Herbal Oil.
7: Oh.
8: Kay, mugo niya akong ginagamit.
7: Saan sa man?
8: Sa una nagbuntis ko sa pilmero na kong anak, naka-experience ko, grabe yung panood.
7: Mm-hmm.
8: Motong sa ipakaduhan akong anak, nag-ios nagigoan yung Orion Herbal Oil kay...
7: Mo'y mong gihaplas pagbuntis ka?
8: O natagang ko nga, katong nagbuntis ko nga, ingon sila, panuhot daw to ako, sakit, pilugay, ginigaw sang bata.
7: Mm.

0: mga anak. Mogi na ako na experience.
1: Walay panahot.
0: Wala gay panahot. Kaya ang makasakit day sa tiyan, panahot day na. Munang dugay maglibur ang babae, dugay magwasang bata, tungo din na sa panahot. Pero kung magamit ka ani, tested and proven para sa ko.
1: Orion herbal oil.
0: Orion herbal oil ako ginagamit. Nindot kayo gumiton.
2: Orion herbal oil ang ihapos mo.
1: Gipatak ang Orion herbal oil sa imong donggan.
3: Imong donggan.
1: Naulian ang imong gibating sakit. Unsa man itong sakit sa imong donggan ilalom?
3: Na nagnana na ba siya?
1: Aha.
3: Na infection na gani o oh. Padong nagyutong.
1: Pero nawala na ang infection tungod sa imong
3: gi. Tungod sa Orion. Sa
1: okay.
3: Ipatak.
1: Oh. So ngalan ma'am.
3: Herjin tayong.
4: Maayo ihaplas ang Orion herbal oil humot na haplas pa kung duna kay mga infection sama sa dunggan ug ilong. Imo lamang gamiton ang cotton balls nga humdon sa Orion herbal oil ug ipatak mo sa sulod sa imong dunggan ug ilong ug kini makahatag kanimo ug kahayahay sa imong gibati. Orion herbal oil haplas ng bayan.
2: Orion herbal oil ang ihaplas mo.
5: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong papainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
5: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nervous Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule, adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintinta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya o 15 sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang amuubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad tungod to pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw,
7: hayag kang tanahon. Labi nagputi kadaan, pastilan. Pero murina ka, murino.

0: Okay, gapon. Blooming gapon ang tanaw may gala. Katulog na niya, katulog na. Napay mo na ako lang ni Tiwason.
1: Ah, sige.
0: Nawakis yung duster niya. Nakita yung mapa. Tisa.
1: Ariel, yung nakas akong...
0: Gayong nanta ka. Nga dili ka magpakita motibo sa ko, ah. Ilalaki ko.
1: Kasi motibo.
0: Tanawaran ni mong isura ni mo. Nakita na nakapit mong bilahan ni mo. Nawakis ni mong duster.
1: Oo, sa manda yun.
0: Nakalimot ka nga lalaki ko. Dili ta igano. Dili ta parinti. Bisa pagparinti, di ka mo kumpiyansa. Imo man kung gihagit karon ka.
1: Ariel, sa may buhatin ni mo.
0: Gihagit ko ni mo ba? Nahagit ako. Isa, ayaw, bahaya ka. Ikaw naghagit sa kong

0: puso.
1: Wala ka. Parehanta nakainom ako, nakainom na pugo. Ikaw mong pakita sa wagang hindi. Pakasensya kayo, karon pa ta nagkaila, karon pa kita nagkita.

0: Dari kapi oh.
1: Naon sa man ta kapi? Kasakit sa akong mga paa.
0: Wala ko magtuo nga. Na-blessing ang mabot sa ako kagabi.
1: Ano sa blessing?
0: Ikaw ang akong blessing. Alipay gabong ko.
1: Sakit kaya akong laos.
0: Saan daman? Kita lang doha. Na-imposiblean ko sa akong kaugalingon nga nga nung di niya mahitapos sa ito nga kita lang doha. Babaeng black niya. Kagabi pa kita nagkaila.
1: Dapat pahimos lang po di mo panahon. Dapat nga itabangan ko ni mo.
0: Oo, itabangan ta ka. Nagpapalit kang imno nun, nagkainom lang ta. Paghigda ni mo, nahagit ko. Lalaki ko. Dilita pa rin din. Na-surprise lang kita. Kinsa may lalaki di patintal sa imo.
1: Dapat po ako ni mo ilagti.
0: Sinsya na ka.
1: Yung sao nalang inilagtan mo ko ni mo. Nga niya nalang ka sa iyo.
0: Bisod po, magigbinyo ko sa imo, ha? Dili man tao yam.
1: Ay, nga ni pasagda na lang ko ni mo, ngayon mo kong nailabtan.
0: Wala ko kay balo sa akong buhaton kung sa akong takal.
1: Ulit ako mang kapat.
0: O, ulit ako pero ako plano wag ninyo. Surprise lang yun, itapos sa tuha kagabi. Sige na, imla ka ning kapi, oh. Kailang higa ko para pamahaw. Para gusto ni mo lakaw ka. Huwag na ko hilapti mong kwarta para nakaibalon. Mga ondanta, una ka mo lakaw.

0: Oh, si plano nimo. Ano wa ka mangandam?
1: Yabog na ko nimo.
0: Mangandam na.
1: Ikapoy pa man ko, Ariel.
0: Ikapoy ka sa naitabo na to gabi.
1: Marami mong kong kagod. Pahimus lang mong kunin mo to kayo po ko.
0: Pasensya na ka. Mas ikapoy pa kang tulog ko.
1: Ha?
0: Katulog.
1: Ah. Matulog sa ko ha. Kapoy kayo ko nga, warag lain pa kong tiyan, makugarahin mo kaon.
0: Oh, sige, sige.
1: Salamat, Ariel. Dira ko sa sopa.
0: Dito na lang ka sa kwarto.
1: Dira lang ko, kasi nga ako hilabtan.
0: Dito kay hilabtan, oy. Kagabi lang to, kay pares na nakainom, nahagit lang ko. Halos nagpasiksi na magkagagabi yung naghigda ka, di. Natural, lalaki ko.
1: Grabe ni mo, kamaluis ako, ah.
0: Sige na, naluigay ko sa'yo mo na relax ka diha. Sige na.

0: Oh, may ka na kamata na ka. Udto na oh, tingpan ni udto na Sam.
1: Malakaw na ko maulaw na kundi sa imo ha.
0: Kaunsa, naisabaw, nagsabaw ko, Otro.
1: Ah, sige.
0: Para kumulakaw ka, busog ka. Sige na.
1: Ariel. Kuan. Malakaw na ko ni imo.
0: Ikaw rin isulti nga, mulakaw na ka.
1: Pag okay na sa imo, di pa ko mulakaw. Standby sa kundir, wala mo ko'y paingnan.
0: Ako sa manin ng paglakaw ni mo, wala rin kay Antuan, wala kay bisag kailan ni mo. Nagdala ka rin usa ka bag ni mo si Nina?
1: Wala.
0: Pastilan. Matingala to sila mga ngalong na ibabae din nga.
1: Ama, upod na mulakaw na lang ko.
0: Sige na, kaon sa tiri, pariyod to.

0: Salamat Ariel sa imong pagkatiman sa kuha sa pila ka higayon ha.
1: Wala ka ni problema eh. Taluoy lang mo si mo ha. Gani sa tinood lang. Nagbasol ko nganong gihimo na ko itong kagabi sa mo ha. Nahitabo kita. Ang problema lang. Tabo na.
0: Huwag
1: mo rin kipadul nga nani.
0: Wala gani. Naglipo ko kung asa ko paingon. Yakong kwarta, 200 na lang ni Kapin. Anya mo abang kong balay, wapag ko'y trabaho.
1: Balik sa'yo mo mga ginikanan.
0: Suko lang yun sila sa ko. Uma magpapa.

0: sa man akong bag, Ariel.
1: Dire lang sa imbag ni mo. Kaya mag-una-una ko kung sa'yo ato himuon. Kaya mabalaka po ko sa akong maginiganan pag-abot nilang anay babae. Dire lang sa ka.
0: Ay na lang. Lakaw na lang po.
1: Ayaw. Nibati ko kaluisi mo ha ba? Dira ka, dira ka.
0: Si Ariel.
1: Mahulay nun niya kaya murag hubog-hubog po ka, murag hangover ka ba?
0: Oo, naghanay kong nainin niya.
1: Wakiklaro nga kaon. Dala ka sa sopa, mag-idaigda ka.

0: Apo naman? Asa kasi? Ariel? Yael?
1: Oh, diyan ako. May gamata na ka.
0: Sa may ako himoon?
1: Diyan ka, diri lang sa kasab, balay.
0: Ariel, maulo ko din sa inyo. Ako'y trabaho.
1: Wapa magay padulngan. Pansamantala lang sa kadiris balay. Ay kabalaki nila magpapa. Ako na sila gitawagan nga na ako'y giriskyo nga babae. Pero wala akong magbanha nga nahitabo tak niya. Nagingon si papa nga basing nun sa di ako himoon si Moha. Una-una na ko, nahitabo na. Ang importante, safety ka. Pero pasensya nga. Parte sa usa ka butang na dapat din yung tanato himoon kagabi eh. Nahimo. Pero safety ka din eh. Way daotan nga mahitabo ni ma.
0: May daotan pero nahitabo na.
1: Sound naman. Sige lang, diri lang ka. Hantun lang ka makauna-una kag asay maayo imong padulngan.
0: Ah, si Ariel. Salamat kayo ha. Lagot sa man ka.
1: Nakikahidain ko para sa panihapon. Kaya kung wala pa ka diri, milakaw na ko. Hanto ko sa akong mga higala. Pero kinaaman ka. Kasi matingala ka nga wala ko. Saan, gusto ka mang laagda?
0: Maulo ako sa imong mahigala.
1: May kabalaag ka, mabutan akong mahigala. Human na itong panihapon mang laagda. Ha?
0: Tinood ka?
1: Oo! Oo, sige. Mang laagda. Manihapon ta. Maligo ka.
0: O niya, maligo ko tapos matintal na sad ka.
1: Ah, di ka magpawakis-wakis sa imong sinina. Lamalimin nagmatulog ka kay kaming mga lalaki. Bisan unsa ano mo pag-amping sa usa ka babae. Makita di maayo nga mura og eh ginap. Pwede. Nga dili mahitabo.
0: Manyakis man di ka no.
1: Adi man ko manyakis, nahagit lang. Sige na. Mga unta, tara.

0: my brad.
1: Oy, Ariel, kitsa mo na. Muna na.
0: Wala, amiga lang na ako. Na-rescue lang na ako ni.
1: Na-rescue? O si na-rescue?
0: Asa man, anod sa dagat kay imo rescue? Dili, mga tuntol. Nisilong sa balay kagabi eh. Di ba kusugay ulan kagabi eh?
1: Oh, kanya.
0: Nisilong dito sa balkon. Naluoy ko. Basa kayo. Wala, dito natulog.
1: Ay! Dito natulog eh.
2: Oo, dito ka nakatulog ni Ariel.
0: Ang sa'yo dihuna-una ninyo?
1: O niya kayo wala mang mamagpapani mo niya. Kamurado ha?
0: Listen po.
1: O niya, wala na itabok pa eh.
0: Ah, wala. Respeto ta.
1: Ah, respeto mga.
0: Dili ta, siyata-siyat. Birbir lang ta kay para dili kayo tama ba? Ah, okay na sa'yo mo ha. May nung pa ka? Doon si Tisa, di ba eh?
1: Tisa, may problema din sa mga buhutan ni Ariel, buhutan na si Ariel. Pero, kung makabinta, aw.
0: Kung narumitan ako sa Tisa, pag ano, Josie, nga mga buhutan niya makabinta, o nag-iingon ako sa imo, ha?
1: Adi na, adi na. Dito, dito.
0: Pagpalit kong beer.

0: Aril, mga linatan, ubog na pod ko.
1: Ako gani. Di na lang siguro ta manguli. Di na lang ta sa akong mga barkada para di ta mahitabo dito sa balay. Kasigurado yun, kita rang duha dito.
0: Ah, mahadlo ko diri, mga lalaki na ba mo?
1: Ah, sige. May nang ako rin lalaki dito sa balay. Basta, kung mahitabo ta.
0: Bahala ka. Basta importante ikaw, ra.
1: Wow! Okay lang sa mga... Tana, mga brad. Oh, brad. Uli na mi. Umugubog na gamay, stisa pod.
2: Ah, sige, brad. Una na mo. Amping mo, ha. Ay, maniyan sa motor ni mo. Real. Oh, chicks niya pa, amping niya.
1: Ako rin bahala.

0: Yel?
1: Hmm.
0: Di pa ka matulog? Talo pa ka TV?
1: Oo.
0: Pwede mag-istorya ta? Tabangi ko, be. Si Mayo himuha na ako. Nabandonan na ako ang pag-eskwila. Wala na ko'y kun-kun pa sa eskwilahan.
1: Bitaw, no?
0: Tingala na ito ang mga classmate ko. Wala na ko magtunga sa eskwilahan. Tabangi ko, Yel, be.
1: Okay, sige. May istorya ta. Bago sa long TV. Si plano ni Ma?
0: Padayon ta ko pag-eskwila. Total pila pa man kadlo nga wala ko maka-eskwila. Tinganan to among advisor.
1: Bitaw sayang, hindi ka makapadayon. Si Kanyer College na ka. Dapat maulihin ta ka sa inyo ha, mga ikagpasaylo sa imong mama at papa.
0: Suko kay sila sa ko ah.
1: Kalaw isab ni Ma. Kumusugot ka, diri ka na lang mag-uli sa balay.

ko'y trabaho gihapon. Makatabang gihapon ko sa imo, makasuporta ko. Nagbakasyon lang ko karon. 15 days ang akong bakasyon sa akong trabaho. Kaya nato ako'y plano nga magto sa akong magulang. Pero niabot man ka, niya ugma siguro mabot na sila mama. Diri na lang ko mag-standby, di lang ko magto sa akong magulang dito sa Dabaw. Ito man akong mama dito papa sa akong magulang. Kaya pag uli nila mama magpapa, ako na po ibubadol dito sa Dabaw. Pero din lang ko, samtang naaka. Iskwila ka, ayaw kalimting may iskwila ni mo. Bahala magkinaonsang panahon, iskwila yun. Salamat kayo, Yala. Ako'y nibahala sa imo, ha.

0: Oh. Muli na lang kawin niya sa balay, ha? Magtulong sa balay niya. O, di kwarta, oh.
1: Salamat, Aniel, ha?
0: Di ko gusto pag uli ni mo, nakainom ka.
1: Yel, kabuotan ni mo.
0: Nahatag ni mo ang kalipay nga naitabutan. At di manunta ka.
1: Sige, Yel, ato sa kuha mo, uli ako niya.
0: Dapat lang, ito aray mo mga sinina rito, pero hindi na ka mauli. Ato ka sa lugar nga wakay dalang sinina, kaya ito aray mas balay.
1: Uli, boy. Mingaw na ko sa imo, ha?
0: Unsa?
1: Mingaw na ko sa imo, ha?
0: Sige, magpaabot ko. Ay na pagtipasog lang dalan, ha? Kung mapauli ka sa mo, ha? Welcome ka rito. Pero kung mutipas ka lang dalan, bahala ka.
1: Dili na. Usa na ang dalan ako padulngan. Diyan na sa inyo.
0: Sige, magpaabot ko.
1: Girl?
0: Oh, sumal.
1: Wala.
0: O, anong tanong mo kasang dagway?
1: Wala lang, buutanan ako sa'yo. Guwapo po.
0: Sige na, magpaabot ako dito. Kaya ba siniabot na doon sila mga magpapa?
1: Ikaw na-restorya sila, ha?
0: Nahibalo na sila na naay babae sa balay. Sige, doon ako.

0: Ma, pa, mo ni Stisa.
1: Ah, ikaw ni Stisa, day. Oo, ma'am. Salamat kay ma'am nga nakasilong ko din na itong unang gabi eh. Mana nga, diri ko nakatulog.
2: Nakaya ninyo, aril nga kabulang duha diri?
1: Oo, pa. Kaya nga day, pa.
2: Kalalaki ni mong tao niya, wayo ka, ma. Tintal, itsura man ni ng bayhanan eh.
0: Wala pa, okay ra. Tinood ba kinitis ha?
1: Saon sa ma'am?
0: Walay gihimo nga dili maayo nga gihibuhat ni akong anak.
1: Ha?
2: Ang but pasabot ni ma'am nimo, kung wala ba'y gihimo ni Ardelia sa imo ha? Katong unang gabi eh. Pa, ma, paminaw sa mo.
1: O, sa kanan.
2: Ano yung istorya, ma, pa? Nakainom si Tisa, nakaabot din sa balipasa kayo tungkol sa ulan.
1: Ako yung tabangan, ipailis.
2: Hantod nga. Padulong mga tulog. Handog siya matulog sa kwarto kaya makita na niya mga picture sa natigulang na nagtanaw sa iya samtang siya maghigda. Dili ba sa supa natulog? Siya supa ako na sa ubos. Alam mo ako siya nag-inom. Kaya gusto niya makalimot yun siya. Gusto niya siya mahubog may para makatulog. Ipalitan akong imnono, nag-inom yung duha. Parehas namin, nahubog siya mayo kaya nakainom na daan. Ako, hubog-hubog na po. Natulog. Tulog siya kuna kay hubog na.
1: Onya.
2: Ma, saluag ko ninyo ma. Pa, lalaki ko. Kusa, pagkatulog ni Tisa sa supa, tulog kay hubog na.
1: Ariel, maulaw ko.

0: Nawalis ang master. Nakita gamay ang hapin sa iyang yampingan. Laki ko, nisiga akong mata na hagit ko. But pasabuti mo imong gilabdan. Pa, bisan ikaw siguro pa. Lalaki ko pa. Nilimigano ni Tisa. Ako plano, tabangan lang na ako siya. Pero sao man, nahagit ko. Huwag ko kapugong, nangurog ko pa. Ginoo ko ni mong tawhana kay imbis kay mong tabangan imong nung gibinuangan. Wa na ko binuangi pa o gibinuangan pa na ako mapa. Ipalayas na ako ni. Human ko nalipay. Tut pasabot imo nahitabo gyud mong duha tisa.
1: Namugusti man si Aril, sir. Wala wa ko na nakainom ko. Okay ra pod sa imo ha. Wala ko mahimo ni sud pod. Sa may akong imod.
0: Ariel, ayaw pag tinunto ha. Ayaw gyud pag tinunto, Ariel. Sabuti kini ninyong duha. Madili mauyab ni Tisa. Ito po lang kami. One night stand ba? Bisan pa anak, kaluoy ni Bayana. Profesional ning mahuman.
1: Si plano din ninyo, sir, ma'am.
0: Himuin niyo yung relasyon. O, total na naman kay trabaho, man naman ka Ariel. Na lang kay trabaho, pag minyo na, o wala lang minyo ni mo, kinis Tisa, kinahitabog yung kamo. Ambot ni Tisa, umusugot.
1: Ha? Magminyo? Magminyo, sir?
0: Anak, yun, magminyo, yun mo. Magpakasal mo.

0: mo, Tisa? Tunan ako akong kaugalingon sa pagmahal niya kanima. Higugmaon ko ikaw, Maya. Panggaon.
1: Ariel.
0: Parayan kasi mong pag-eskwela ako yung bahala sa'yo, ha? O balik ta sa imong mga ginikanan nga uban ko.
1: Tinood ka, Ariel?
0: Oo, Tisa. Pangayuan ka na ako sa ilang mga kamot.
1: Salamat, Ariel.
0: Pero parang kasi mong pagtuon ako na ibahala.

0: Maayo kini pauli ka.
1: Paapamin ako pa. Kinsa kini nga lalaki?
2: Sir, pwede ba nga maka-explain sa inyo ha, sir? Ma'am, akong isulti sa inyo ang tanan. Kabahin na mo ni Tisa o kabahin ni Tisa sa paglakaw niya gikan diri kaninyo.
0: Asa di ka pa ingon, Tisa? Sa paglakaw ni mo?
1: Gusto kayong ulan pa, ma. Nakasilong ko sa balay nila ni Ariel. Tapos, nakabantay si Ariel nga ni tao sa gawas ilang balkon. Iyak kong gitabangan.
2: Hubog-hubog siya nga nakabot sa balay, sir, ma'am. Huwag ganay mo kaon. Ako lang giatiman. Mone nga. Tungod kay kami lang duha sa balay. Bagigagit og inom kay mo inom malinis Tisa.
1: Tinuod ka na.
2: Naitabo kami. Pasailo alam ko niyo, nadala lang ko sa akong pagkalalaki. Mauba. Pasailo alam ko ninyo. Muna yung niuban ko, kay barugan ako. Nga andam ko mga sawa kay Tisa. Pero padayo na ako sa pagpa-eskwila mga matapos niyang upat katuwig. Manang ni Ami.
1: Makigmin niyo ka sa mong anak.
2: Oo, ma'am. Kung huwag mo sugot mo.
0: Naitabo magkakama. Nala, sige. Ato kining situlon o ato ning plastaron. Maayo kayo magpa-eskwela padayon si Tisa. Ako na'y bahala sa iya. Sir. Ma'am. Nahibalo na ako mga ginikanan mo nang niami.
1: Ma, pasailo alam ko sa ihiman ako sa inyo, ha? Bisanan saon, anak. Anak, kagyapo na mo. Di lang po na malikayan, mapugan mo ang kaugalon nga mubati, may kahiubos sa imo, ha? Tungod sa imo gipakita nga dili maayo.
2: Ako na siyang isultihan sama ni Ana, ma'am, na dili po maayo yung ibuhat. O ako na siyang istoryahan nga, dili na mag-inom-inom. Tungod kay mga sawa ko kaniya, mag-minyo ko kaniya. Ikaw na'y bahala sa mong anak. Ikaw na'y magtudlo kaniya, na dili maayo ang mag-inom-inom nga usa ka babae. Oo, sir. Nala, mag-schedule kita. Kabahin sa inyong kaminyoan.

0: Abi ni mo Kuya Arn, nagtuo ko nga si Tisa nga padayon na gyud kadto ang iyang pagka bad girl. Kay uban sa mga classmates pud nga walay mga klaro, walay respeto sa mga ginikanan. Milaya si Tisa mao kadto. May nalanggan ang katulong siya og usa ka lalaki nga mipangga kaniya hantud karon. Surprise lang. Wala sila yung relasyon na hitabo mo to. Kuya Arn, hibalo ko nga na-inspirasyon niya po. Ang akong gishare nga kaagi, di kanimo kaagi ni Tisa, nga ako yung suod nga higala, si Casey. Kuya Arn, di lang ko taman o daghan kayong salamat sa paghatag kinabuhi sa gishare o giasoy na ko nga kaagi ni Tisa. Kini si Casey, diri sa Davao de Oro. Mingon, daghan salamat o more power sa imong program. Salamat Casey, no? Sa kaagi ni Tisa nga imong gi-share na sa ko. Abi no, naglisod ko gatag kinabuhi, Casey. Tinood sa mga higala, lako no ka mo. Ikaw lalaki ka, ikaw ra naginusara sa inyong balay. Saktan kag white lady. May lag white lady kay mahadlo ka niya kay pure nga tao gyud. Ya guwapa, unsa-unsa ta man. Nawalis ang duster, nakita ang cover sa yampingan ni Tisa. Hagit ang usa ka lalaki nga nawakli ang tilon. Mawala gyud atong pagka gentleman, labi na kay naay mga temptation, no? Mas nindot kita to nga di gyud ta. Kay salamat ha sa inyong mga makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw. Kung sa ato mga product, ayaw yun ninyo talik di ato mga product, kung ayaw ninyo ibaliwala, makahatag ka na o mayang binipisyo, makatabang ka ninyo. Nagikan sa mga bata, hantod sa mga tigulang, maaari ang ato mga product, makatabang sa inyo. Ikan sa atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon, para na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog o magbawa sa ilang hugaw sa matagadlaw. Labi na sa atong duha ka klase nga orayon na green ang taklog nga daghan check kagamitan basta sa external nga part sa atong lawas o sa atong orayon nga orange ang taklog may pagkamintol may pagkabugnaw. Wala ka tumahilig sa mintol o bugnaw mao to ang orange ang taklog. Kung gusto niyo daghan kagamitan nga haplas itong green ang taklog. Pero mas maayo mga igala nga nasa inyo ang duha ka klase nga orayon. Og lakip na usab sa atong Nerveplex Syrup. Ang kompletong bitamina para sa mga elementary ng mga bata, mga inahan. Panahon na ninyo inyong ipatagamtam inyong pagmahal sa inyong mga anak na elementary. Ma-feel sa mga bata nga kanunan ninyo sila hungitan o kutsara-kutsara nga tag-adlaw before sila mato sa eskwilahan. Hungitig o sa kutsara nga Nerveplex Syrup kay kompleto ng bitamina nga nadiha. O kung natin Nerveplex Syrup nga para sa mga bata, napot kita yung Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to nga nawala ang ganas pagkaon. Kung nawala ang ganas nyo sa pagkaon, ligikan sa mga bata-bata pa, mga hamtong-hamtong sa mga nanay o tatay, mga lulog-lula, tumar mo sa Nerveplex EA Appetite Enhancer Capsule. Gikan sa 13 anyos ka edad nga bata o lalaki ba o babae, basta nawala ang ganas kaon sa 13 anyos, pati gulang, pwede mo take niya na, ha? Sa Nerveplex EA. O sa atong B40, Capsule ang high dose nga B vitamins. Kung nakafeel mo di ang tusok-tusok sa inyong mga tiilog kamot nga magbinhol o gatiil, mao na nigitawag na nervous neuropathy. Basi na daot ninyong mga kaugatan gumikan sa taas ng edad o baka tungod sa diabetes ninyong mga higala. Makatabang ang B40 Capsule. Imintin lang sa usaha kaplaw o sa kapsula. O sa atong dagang health problem ang itikar, Mega Carsoft Gel Capsule. Kung nakay problema sa high blood, mintin lang sa Mega Carsoft Gel Capsule o sa kapsula kada adlaw. O diabetic, maulang gihapon. Kung mga babae nag-anto sa dysmenorrhea, kumabot ilang binulan nga rigla, sakit kaayo, mag Mega Carsoft Gel Capsule. Sa mga nanay o tatay, para dili maingon nga gitawag nga Alzheimer's disease or limtanon, mag Mega Carsoft Gel Capsule. Mga nanay o tatay, mga senior citizens, mga ginikanan nga doon ay depression o anxiety ang ilang mga anak, Mega Carsoft Gel Capsule. Mga batanon diyan ang mga lalaki na dili gusto nga magka-acne o magka-breakout sa ilang mga panit o dagway, mag Mega Carsoft Gel Capsule. Okay, labi na sab sa mga higala na to diha nga medyo luspag nga maglipong-lipong dry pagin ang lawas tan-aon. O nya gamay nga trabaho daling kapuyon daling hanguson. Mag Fervite capsule. Pwede na sa mga bagong nanganak nga mga inahan, mag Fervite capsule mo ha. Ano yung pasag din yung kaugalingong mag-Fervite capsule? Okay, dagang kayo salamat sa inyong makanunayang suporta. Pinagi sa inyong pagpaminaw. Kini nyo higala si Kuya Ern, ang inyong Dr. Love sa inyong mga radio.
1: Dr. Love!
0: Ngayon, bye-bye o God bless. Kaya natong

0: Kung nakabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan, o di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga, nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello, hello mga kahigalaan. Welcome na po sa atong programa karong adlawa. Kini si Buttercup o always nga kanunay nato nga kauban ng ato ang pinalanggang doktora nga si Doktora Choi. Welcome Doktora Choi sa atong programa karong adlawa.
2: Hi ma'am. Thank you.
1: Nakita-kita na pud tad dok.
2: Lagi.
1: Dayon. Excited kay nga atong mga miminaw no nga makadungog na pud sa imong tingog ug ilabi na gyud sa imo ang advice para sa ilang mga problema sa ilang
2: yes,
1: panglawas.
2: Yes, ningkamot jud ta nga naatay mahatag sa ila ang health tips.
1: Thankful ta kanunay nila dok nga nagasuporta sa ato ang programa dok. Kung wala sila dok, wala po tayong programa no.
2: Mga tayong listeners sa una lang.
1: Then salamat kay sa tanan nato mga listeners di ay no, labi na sa mga nag-message nato sa atong hotline number nga 0909-304-8924. So giawhag ang tanan nga kung mahimo mo message no sa atong hotline para mapadala ninyo ang inyong mga problema sa inyong panglawas aron matubag ni sa ato ang doktora nga si Doktora Choi.
2: Yes. So mao na siya ma'am og pwede pod sila mag-message sa ato ang Facebook account nato no nga Doc Choi no. So naato didto'y saying sa ako ang background nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Wanta no mga kahigalaan, thank you kay sa inyo ang always nga pagpaminaw. Dayon diri na po dayon tamo basa na ta diretso doc sa ila ang mga kuan problema no. Ang ato ang first nga texter sender sa last 4 digit nga 2996 sa 0910. Ingon siya, maayong hapon dok. Usa ko sa mga suking tigpaminaw ninyo. Oh, thank you no. Pwede ba ang coffee corn sa bata? Ingon ni Ma'am Liza from Davao de Oro.
2: Actually ako mga baby no, kali akong 3 o 5 years old, ganahan siya mo inom-inom og kape nga kalau di mana kanimo sa mo palit ang kape nga bugnaw ma'am ba no, ganahan sila mag-apil-apil. So actually di man gid kayo nato gina-advise no kay namang good siya tendency ang katong mga cafe nga kanang decaf or dili kanang caffeinated no, kanang mga coffee beans is kanang say dili ka katulog no. So mga bata imbis na matulog sa udto
1: energetic sayo, kayo
2: or ini kagabi ma dugay matulog no. Pero kaning coffee corn which is murarag sinanglag di ba para sa una ako ma remember katong bata pa mi mo inuman mi mga kape nga sinanlag o di ba palisa na yun og pandisal no or labi, star sure. Bread
1: yes doc.
2: So ina naman ato mga kalulahan sa una mangsanglag og kanang mais nga bugas. Diba? Dahil sang lago na siya, dahil papaig-paigon, dahil matanganig sabaw, dahil sukar, dahil muna na ikapi-kapi sa una. So, sa
1: himas
2: mga bata.
1: Mo daw, himas mo daw, Dok.
2: So, muna nga, pwede raman siguro, ma'am. No? Pwede raman siguro kay kuan raman po siya. Pero siguro, mas nindot yun na siya sa pang-adult, no? Kay labi na na-fiber, kanang uban nga. May problema sa pagkalibang, no? O ba, may problema sa pagtulog. I don't know, basin ganahan siguro si mama rin makatulog yung anak. Bason, pwede siguro, kung ganahan pwede mong anak. Kasi ganahan mga bata, good. Ganahan magtamis-tamis.
1: So, kani mga bata, amang good, may namdam ko na sa una mga bata patadog. Ganahan yun na mag-inom-inom og kape. Mag-awat-awat po ta sa atong parents mga nag-inom nga na mainit no, na amang tatay gatas. Pero gusto magitan, syempre mamili man po ta lahi na pud nga taste. Muna na adagway nga sa anak ni Ma'am Liza no. Nga gusto siya nga mo inom og kape ang bata. So muna na mas maayo na
2: mag-inom. Siguro patilaw-tilaw no. Pero syempre importante gatas jud sa mga bata.
1: Yes, gatas. So pwede siya dok, ganahan man sila coffee dok. So kana atong coffee corn. Kay dili man siya makapalpitate no. Kay safe man siya, kay organic man, so pwede na siya. Then, butang nila gatas, dok. Pero ang bata usahay, dok, maa namang dili ko na katulad yung kuan.
2: Ako ano, ako kumuino man gugo kay butang mga ako gatas mo na maki-appeal pud sa ako mga anak.
1: Oh, lami siya do. Oh,
2: pero mas si maayo siguro atong i-offer sa iyang anak is atong Nerviplex syrup.
1: Yes.
2: Ang atong vitamins para sa 2 years old to 12 years old, no? Nindot ni siya ang atong vitamins na siya ay multivitamins plus nilaisin pag nakaon, napod siya taurine for brain development, na siya zinc for immunity, and na siya chlorella for growth, no? So, kompleto na dyan kaya nga ito ang vitamins. Pwede siguro ni dugangan na lang ni Sir Franz o vitamin C with zinc.
1: Mm-hmm. Mm, basin sa sunod, Dok. Maabot na siya, Dok, no? Mm. So, thank you kaayo Ma'am Liza sa imong pagpadala, sa imong message diri nato, no? Dayon, shout out ta ito Doc sa taga Davao de Oro. Sige, so diri na butas ato ang lain nga texter sender nga kaning sakuan. 6289-0963. Ingon siya nga maayong gabi. Ingon siya Doc, ogoy nangita man sa stock sa atong Nerviplex syrup dito sa Davao na bunturan de Oro. Kay kaning manggo dato ang kuan do, kaning manggo to ang Nerviplex syrup. Halinon magugka ini. Mm. So oh, daghang mga bata ani ang nagainom. Mm-hmm. So kani siya, kaning sa nabunturan Davao de Oro, nahutdan ta. No, ingon siya diri dok, oh, mao ka na ang akong ginavitamins sa akong apo sa iyang allergy.
2: Mm. Diba? So naanda diri unta sa 5R drugstore o sa cyber drug.
1: Oh, naapo ta, oh yes do, kana do.
2: Kanang ingna na sila diha ma'am nga mag-order na. Mag-order na sa atong Nerviplex syrup, no? Ang ato ang overall vitamins para sa atong mga anak.
1: Mm, nindot ka ini siya dok, no? Kay para sa allergy at the same time na ay para sa brain, di ba dok? Na sa immunity. Mm-mm. Nindot kaya ang Nerviplex syrup po nang nahutdan ta. So thank you kay Mama sa imong pagpahibalo karon na nahutdan gyud na sila stocks din ha. Mas maayo imong i-inform sila nga
2: daghang nang daghan order. Daghan og nangita.
1: Mm-hmm. No, so mauto siya, no. Salamat kay Ma'am sa imo ang pag padala sa imo ang message. At the same time nga, iyaadyong na-share sa uban nga, ang atong Nerviplex, patsyada gi siya gamiton para sa mga kabataan.
2: Mm-hmm.
1: Sa mga kaapuhan, sa mga kaanakan din ha, sa nag-edad og 2 years to 12 years old.
2: Mm-hmm.
1: Sige. Dari na po ta, Dok. Mo requesta sa imo ang Dok Choi nga messages atong basahon niya.
2: Yeah.
1: Okay, so dari sa ta, Dok.
2: Charge pa ko, Ma'am.
1: Ah, okay. Sige, so dari sa ta sa ato ang laing texter sender sa last 4 digit nga 5552 sa 0948. Ingon siya din ni mangayo man ni siya reseta nga tambal do para sa imo adoko. Ingon siya, Dok. Good PM, pwede ba daw ko mangayo nimo og reseta tambal para sa akong personal tambal dili na mo irek. Mm, di na mo i-rek iya, Dok. Muna kay 72 na mo pwede ay ka, sir, no? Na ako'y ganahan magpa loving-loving.
2: Mm. So, actually, kuan, manguna siya, part na manguna siya sa married life, no? Or sa lalaki, no? So, kana may nana naman tayo mga tambal, kaya pareha ng mga sildenafil, inana, no? Daghan ang kaya na siya nga brand karon, no? Pero, kinangla nagreseta. No, kay nga no, dili ta magpataka og inom ana, kay naay mga tambal nga dili pwede idungan og inom. So kanang mga vasodilators pareha sa mga trimethoxidin, uban nga mga heart nga tambal, dili sa na imnon while mo inom ani, no? So mo inom ani kay 1 hour before the activity man, no? So tay dapat mo ato kag doktor di ana sa inyong area. Haron, mangayo kag reseta kay dili na siya pwede nga isulti lang dayon tagaan ka. So mangayo gyud na ang mga pharmacist ana og kanang written gyud nga reseta, no? So moduol ka og doktor diha sa inyo ah, and then mangtana ka unsay mga tambal nga bawal imnundungan ani, no?
1: Kay ana apo day mga gipangbawal dai do.
2: Yes, oo, naay mga tambal nga mga bawal inundungan ani pareha sa mga uban nga mga heart nga tambal, pareha sa mga trimethoxidin inana, no? Kay vasodilator man na siya. So kani siya kung sildenafil is vasodilator man pud ni siya, kanang murag pang vasodilate pud na siya sa organ sa lalaki, no? So muna siya. No.
1: So sa atong vitamins, Dok, no, wala gyud makatabang ani, Dok, no? Sa cancer.
2: I don't know kung makatabang ang Nerviplex, no? Kung kung naay siya effects sa nerves, no? Pero ang isa ana, if ever diabetic ka, syempre dapat controlled in mo ang diabetes. haron malesen ang mga inani nga kuan complain sa lalaki. Pero kung naadyo na siya, and then diligyo na siya, ma-fully good ka ng matambalan, maski pang mag-control ka sa imo ang mga pagkaon, mo normal ay mong sugar. So, nagi mga inani nga tambal, nga gina-allow po na mo, isip doktor, kay part mo na sa ila ang life, no? Mm-hmm. Pero, dapat makabalo sila sa mga tambal nga bawal.
1: Lagi.
2: So, magpareseta po siya, kay di na siya over-the-counter lang ang istorya ni mo.
1: Aha. Kaya nga, ang tatridok, mangayot mo ito siya ni mong reseta.
2: Check up ka ito sa ako ang clinic sa department. O niya,
1: taga-Surigao lang ni si sir,
2: mauna,
1: no?
2: Mauna siya yung problema.
1: Yes.
2: So, ato siya, o doktor, diyan na silang area Surigao.
1: Mm-hmm. So, sir, no, or tatay, no, hinaut nga nakadungog ka karon sa amo ang pagbasa sa imo ang problema. O niya, natubag na ni doktora nga. Magpa-check up yung dok, no? Kaya kung muinom na itaan ng mga, unsa na, mga tambala para pa-erect sa imo, ano? Kinahanglan po dahil kita nga na ay bantayanan sa atong pagkaon. Mm. Kaya posible po daw kung mag-inom siya ato, niya, mahal na ba, tapos walay effect, kaya na po dahil siya ginakaon or ginainom nga sa mga...
2: May mga tambal nga dili pwede ilungan, kaya ang tendency is magka-problema, magsakit yung heart.
1: Ah, oh, okay.
2: Kaya katong mga tambal nga bawal anak, katong mga vasodilator sa heart.
1: Mm. Mm. Then, dok, nainom-dom ko anong uban, dok, nga nag-inom o ka ng murag, ka ng... Kanang imong gi-advise ani niya dok para ra po na mga Viagra dok or lahi siya.
2: Mauna siya, Viagra, Sildenafil, ang generic
1: okay.
2: Ana.
1: So kato mga nagainom sa una dok, kato na ay mga nangabalita dok nga nagainom ana. Tapos naglisod na sila ginhawa.
2: Probably na sila ay problema sa heart or na sila mga tambal para sa heart.
1: Mm-hmm.
2: Na pag iya-iya ra siya ininom, wala sila nang konsulta ay ha sila nag-inom-inom ana. So mo na nga na-disgrasya.
1: Mm-hmm. Daghan bitong mga case na hitabuan na dok no nga katong ilang ginainom kay murag di man puto siya mga branded good murag mga pinalit lang dina sa kilid-kilid. Dayon dok usa ka tinuod dok no ako mangutan na lang ko dok ha kanang ingon mong gud nila makadaot dana siya sa kidney. Unsa ka tinuod nga kanang mga ilim ni nana nga kanang para pagahi bitaw ko no sa mga gusto
2: wapo
1: ko
2: idea ana. Ang akong nahibaw-an mga herbal mo yung makadaot sa kidney ug sa liver. Kanang mga bisan unsa lang nga mga herbal ang yung pang-inom dayon pasagdan na hinuon nga nagsaka day lang sugar, nag herbal maski unsa og herbal wala ni us-us or kanang mga ubang herbal na ay sagol steroid inana bitaw. So, kung na mo ipang-inom nga dili mo sure, ipangutan na ninyo sa inyong doktor dad imi og mga butilya ana or unsa. Sa Shea na oron sa.
1: Okay. So, mo na, no? Salamat sa atong texter sender nga, taga Surigao City. Kuan kita sa Surigao, dok. Naglanog-lanog kita dito, dok.
2: Mau ba?
1: Sa Surigao. Then, na po sila ang texter sender, dok, no? Nga, kaning saya ang cellphone number nga 3111-0953. Nga, ingon siya, maing hapon, dok. Sakit ko, no? Kaayo iyang panga. Pero, walay naghubag. Ang yaapong ipon, wala po siya nakitang diferensya. Naunsa ko no siya, dok? Lahi pa ng puringki, dok, no?
2: Ang puringki is mura mo lang maghubag imong aping. So, base na siya yung mga naipit ng mga nerves diha sa iya ang cheek, no? Naman tayo kitawag og facial nerve. And kana itong facial nerve na ni siya lima kabuok nga kanang branch, no? Na isa nga nag-branch atong mata. Ang isa nag-branch diri sa ato ang upper cheek. Ang uba na adri na sa atong baba, then ang isa diri sa ato ang mandibular area sa atong panga, no? So usahay kung naay infection or naipit ang ato ang facial nerve, so usahay maka-feel kag pain. So laya nang inom og vitamin B complex na to nga B40. Kay high dose nga B complex tapos bason lang makatabang sa nerve niya. No, kay usually B complex importante man sa nerve. And then so layan pud niya og inom og omega 3 na to nga Mega Care kay naa siya mura good cholesterol nga makatabang sa myelin sheath sa mga nerves, no. Kay usahay kung kulang kaayo og kanang fats dapit sa kanang myelin sheath na to usay maka kuana siya og kanang mga nerve impulses of pain, no. So muna nga ingon sila ang atong Mega Care is naa siya anti-inflammatory effect or anti-pain effect gamay. So pwede ka na yung imnon inom siya before te og Mega Care, pero kung wala jud pwede jud siya mo adto og doktor kanang itawag natog ENT. I think part pa na siya kay headman, no. So head sa ear, sa nose, o sa throat, no? H-E-N-T or E-N-T. Pwede ragyapon na sa ilaa. No? So, or in lang doktor sa ilaang health center. Basta hindi ay makakuha na po siya. Kaya na po na niya, no? Tagaan lang siya mga pain meds as needed nga silicoxy ba? Or kanang mga pregabalin or kanang gabapentin nga mga pang nerve pains. Kung dili mawala sa ato ang mega care o ato ang B40.
1: Yes. So salamat kay na doktora no nga hinaot makatabang na sa imong gibati karon ma'am. Nga kanang naa sa imo ang panga. Lahi ba gito. Sahay ba mo kaayong kag murag magkanang murag mo connect sa brain. Sahay ba
2: sobra kayo nimo og magyon or kanang manghuyab. Sahay murag ma kuan siguro ang imo ang facial nerve.
1: Bitano. Inana po siya.
2: Or example, natulog ka sa imong side, maipit ang nerve nimo nga nag-side view ka o tulog sa imo ang aping, inana ba? Kaya ka nang itawag bitan na mo usahay o kanang Saturday night syndrome, kanang usahay, namangoy uban nga, kanang weekends, manlaag, mang bar. Dayon, usahay, common kay na nga, mulingkod ka sa imo ang sofa, dayon, murag isandig nimo ang isa nimo kakamot, dayon, katulog na lang ka ana nga maipit ang nerve nimo sa imo ang isa ka arm no kanang Saturday na murag sakit ilan diri isa ka side pasin pwede nana ba nga nakatulog siya sa iya ang pikas nya murag na inaipit nga nerve kahit iya ang gihigdaan o yang unlan something or nang huyab siya nga kuan kaayo so, nga murag na ini oh na stretch kaayo ang yang facial nerve so inana pwede pod pero kung dili siya mawala mapacheck up siya face to face
1: Sige, salamat kay Dok, no? O sa'yo, mangod ka na itong musakit po ng atong mga sanunsa na lang, Dok, no? Kung ma-stress po ta, Dok, labi na wa'y korta. Sila pa to, Dok, mga tulta sa dili angay katulo, no? Maura mo na siya nga, kanang naay mo sakit-sakit na ito, ba? O sa'yo, mura rin mo na siyang psychological na lang nagsakit kay Agi, aning. Agoy.
2: Agoy.
1: Liso, Jod, no? So, ayun na, mga kahigalaan. Salamat kay ninyong tanan, no? Sa tanan nga namati na to. Thank you sa inyong pagsuporta sa among programa. Mm-hmm. Dayon, ilabi na kabahin mo ni sa atong panglawas. No, doktora, o niya, kaya hangtod na punta sa sunod nga higayon. Kaya naabot naman po ng atong oras na kinahanglan nga mupos sa aming karon, no? Sa ngalan ni Kuya Friends, mga higala, kini si Buttercup, nga kanunay nga magpahinom-dum ninyo, nga prevention is better than cure and cheaper than cure.
2: Kani si Dok Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:36. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manjo, iso siya panay. Tarawa City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yan, tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
4: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:46.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 3:16.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas na sa bye-bye pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin, sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:28.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Buhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:43.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice,
1: ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito.
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami na awa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:17.
1: Ang adlaw natakaron sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin 83 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod aning kape corn. Mao ni siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mga ka to si ma'am Carmina sa Luererasan de Rizaruas. Salamat kayo ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:31.
1: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe dude kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

sexy people.

0: Heart FM Time. It is now 4:47.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, sa doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Good morning, class. Welcome back sa ato ang klase. Naipangutana din hing ato ang tubagon. Doc, kinahanglan pa ba ko maglakaw, mabaklay? Busy man ko sa balay. Ako, naglimpin ako sa balay matag-adlaw, nagapanglaba ko, nagaluto ko, nagagardening po ko. Ang tubag, ana mga pinangga, dili na enough. Kulang ra ng trabaho sa balay. Dapat yun na agitay baklay, ha? Pero, ang trabaho sa balay, nana po na siya'y good news. Tungod kay, nana po na siya'y matabang sa to ang kahimsog sa panglawas. Pero dili yun sila equal, ngad parihag yun sa continuous pagbaklay. Pananglitan, ang pagpanglimpyog mga hugason, pagpamilo sa mga pilonon, light cooking, pagluto, paglimpyo sa mga abog-abog, sa mga furniture nato, manilhig, kana siya makatabang tungod kay maka-burn na siya og pipila ka mga kalori nato. But pasabot nga nagagamit ang ato ang mga lawas na sa mga energy. So but pasabot nga at least dili mo lapot ang atong dugo. Ma-reduce pod ang ato ang sitting time. Kaya ang ato ang mga ginalikayan kaayo matag-adlaw nga dili gyud maglingkod, more lingkod. So ang ato pong mga joints nato mga pinanga, makatabang pod nga dili pod mahimong stiff, no? Maghugot, manghugot tungod sa kakulag lihok-lihok. Mao na importante jud kaayo maglihok-lihok. Pero how about sa heart rate nato? Dili sa kaayo makatabang. Ang kanang pamilo-milo lang sto ang mga balay nga trabaho on lang, dili kaayo siya enough nga mo challenge sa ato ang mga kasing-kasing nga mahimong strong. Mas mulig-on ang atong kasing-kasing. So, bintaha gyud to na kay trabahoon sa balay. O, labi na kung makabaklay pagyug ka, matag-adlaw, bisag sa usak ka semana, na ilima ka-adlaw, nagbaklay ka. Unya, ang ato pong mga kasing-kasing makaugatan, gamay ra gyud pod ang iyahang na-receive nga mga benefits kumpara gyud sa pagbaklay. Pero kung gusto nimo nga medyo makapalig-on-lig-on sa imong kasing-kasing, sa imong kaugatan, okay ni. Arang-arang tong mag-map gyud sa salug kay medyo sington ka ana, manglampaso. Kanang manglabata nga kining kusog yun. O, kana, grabe na, bitaw nga exercise pod. Pero katong ganina, pamilo-pilo lang sa kuan, kay na naman kay washing machine, di kay na siya maayos imong kasing-kasing sa imong kaugatan. Kanang mangguna ka, mangibot kag mga sagbot, mag-trimming ka. O, kana, kana bitaw, mag-grabig yung buto-buto sa dughan, ang imuhag yung pagsingot, grabe kaayo. Kanya, kana pong pagbuto-buto sa dughan, bantayan po ni muna nga, di po, di ka high blood. Insakto po ang imuhang hydration, dili ka dehydrated. Labi na sa mga nagapangalsag bugat, no? Nagapangalos og tubig. O niya, nagabit-bit og mga groceries, aba? Exercise na yan. Kaya nang nakas groceryhan, nagibit-bit ni mo, di ni mo gibutang sa cart, ha? Nagtulod-tulod, rakapin ang ga. So, naakay mga 10 minutos nga sa grocery, nagbit-bit kag bugat, the best. O niya, labi na kung nang brush ka sa bathroom, arang-arang yan kay base study mas mo ligon ang imuhang kasing-kasing. The more di ay ka kanang hangakon batungod sa imuhang trabaho, basta di lang tong hangak kagihubak, ha? Di lang po tong hangak tungod kay naa kay heart failure, ha? Di lang po tong hangak tungod kay naa kay problema sa kasing-kasing, magpakonsulta po kasi mong doktor. Pero kanang hangak pero ligon, hayahay ang kahapsay human ka nagtrabaho, the best yan nga kahanga. Kasi the more ang imong heart rate mag-increase tungod sa imong exercise, mas muligon ang imong kasing-kasing, imong kaugatan. Ang atong mga muscle ma-activate kaayo, but pasabot ang imong arms, legs, back, sa imong likod, ang imong core, sa imong tiyan nimo, nagkatrabaho sila together. So, sa ato pa, ang imuhang calorie mas ma-burn pag-ayo. Sa may significant ana, but pasabot nga ang imong dugo mas midaloy pag-ayo efficiently tibuok nimong lawas. So sa ato pa, ma-maintain ang ato ang lihok. Kay pag di ma-maintain ang atong lihok, magsigitag lingkod, higda, lingkod, hantod, manghugot na mga pinangga ang ato ang mga tiil, mga batiis. Unsay mahitabo sa 30 minutos nga baklay? Kanta matama lang nga pagkabaklay, ha? Ipotong yaiya kay nga baklay pinangga. Katong medyo paspas lang gamay. Based sa pagtuon, mas daghang oxygen nga dugo or mas daghang dugo nga puno og oxygen ang maabot sa atong tibuok lawas. Ang atong kaugatan mo widen, but pasabot managko siya, but pasabot kung dagko mas insakto ang volume nga nagdaloy sa imong kaduguan. O niya, mas sayon, but pasabot ang imong dugo, sayon kaayo ang iyahang pagdaloy. O niya, ang imong nitric oxide mutaas. Pag mutaas imong nitric oxide, but pasabot ang imong kaugatan, mahimo siyang flexible. Kasi pag ang imong ugat dili na mo flexible, murag lastiko ba? Nga mubagtok gani na pag imong pagkuan muguna na siya, maputol siya. The same gihapon sa tong kaugatan. Ang simple nga pagbaklay kada adlaw 30 minutos makapahimo sa pagpa flexible sa imuhang kaugatan. Dili kadali mag stiff neck, dili ka mabikugan. Magpabiling batan-on ang imong lawas. Kung nakay treadmill, the best. Baklay ka, discipline ramang gyud. Oh, 30 minutos nag-treadmill ka unya. Simatubangan, gibutangan nimo diag mga video baron. Nagbasa po ka, nagtanaw ka para malingaw ka sa imuhang pag-treadmill, di ba? So, panahon mag-baklay ta, ang atong mga muscles nagagamit na og glucose, no? Blood sugar nato og fat. But pasabot nga panahon na ita nagabaklay, mas mag-burn og fuel for energy ang atong lawas. Gina-burn niya ang glucose, gina-burn niya ang fat para sa energy sa ato padili jud ka magkabilbil. Kung na may bilbil, gamay lang. Ayaw na ito pasubrahi ang bilbil. O niya, panahon ta magbaklay 30 minutos, ang atong mga baga naga-trabaho sa pag-ayo. But pasabot, more oxygen ang mas musulod sa imuhang dugo. Unsay mahitabo kung mas daghag oxygen makasulod sa imong dugo. But pasabot, mas daghag ATP ang maproduce adenosine triphosphate. But pasabot, ang atong mga cellula na to, nag-create siya og more energy para nga makalihok kapag ayo og naakay mga mas daghang matrabaho matag-adlaw. Muna importante kaayo ang naadyutay exercise sama sa pagbaklay. Ang atong mga muscles, mas mo-work siya efficiently, but pasabot, less ang fatigue, better ang imong endurance, mas mulahutay ka tibok adlaw. Kana bitong kapoy imong lawas, unya, sigpangapi, hantod. Sa una, marang-arang mga kape, hantod ka ron. Pag mga pi ka, makatulog na lang mangka. Napuga na kas kape ba? Ang imong buhaton di ay, ayaw kalimot, especially sa morning, magbaklay jud ka. Kung gusto ka mag-lose weight before ka mag-breakfast, baklay 30 minutos. To 1 hour, okay. Kung kaya niyo 1 hour, pero kung arthritison ka, ayaw paabtaog isa ka oras. 15 minutos to 30 minutos lang. O niya, kung gusto ka nga magpabusok, after breakfast ka magbaklay. Human kag pamahaw. Na kung mas daghag oxygen ang musulod sa imuhang dugo, mas ang imong utok, mas mo function siya pag-ayo. But pasabot, ma-improve ang imong focus, alertness, og mental clarity. Ang atong kasing-kasing, mas mo receive siya og more oxygen. Ang atong mga kasing-kasing, but pasabot, mas makapump siya efficiently. Dili siya ma-strain. Dili siya dali hanguson. Ang imong mitochondria, mas mo-work siya pag-ayo. Namugutay mitochondria, mga pinagaas tong lawas. Mga gagmay na siya nga power plants sulod sa atong mga selula. Nga mauni silang mo-produce og more energy. Then the last but not the least. Pag nagabaklay ta, 30 minutos, mas daghang musulod og oxygen sa tong dugo, ang pinaka-the best, ang waste products, ang mga hugaw sa tuwang dugo, mga tangtang siya mga pinaga more effectively. Meaning, ang carbon dioxide o metabolic waste, mas paspas siya mawala. Pananglitan, ang carbon dioxide, ang hydrogen, kani mga acid byproducts, urea, lactic acid, kinahanglan continuous yun sila ginatangtang sa tong lawas. So kung ang carbon dioxide, for example, taas siya, hinay ang iyahang pagtangtang niini kay wala kay kita ibaklay-baklay, ang atong dugo mahimo siyang more acidic. Unya, mailhan nimo nga acidic ang imong dugo, ang atong dugo, kay dali ta kapuyon. Unya, ang ato ang pagginhawa, dili komportable. That is why the lungs constantly remove carbon dioxide.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay.
6: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it.
11: Halina't magmakabuhay.
6: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Kaya, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy! Happy.
0: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule human pa ni hapon or before matulog. Isa capsule kung gamay ka, kung medyo dako, taas ka, duha or tulo ka kapsula ang inuma aron matabangan ang pagpanglimpyo nga ginahimo sa atong lawas diha sa atong mga utok, dugo, liver, kidney aron gaan inigmata sa buntag. Ligon atong lawas, layo ta sa balatian, dakong posible ang pagtaas sa atong mga edad nga healthy gihapon. Pwede mo inom 2 times a day to 3 times a day if naay gibati. Dili mahadlok mo inom sa capsule kay wala ni side effects. Humok ang capsule, edible base pagkaon nga gibase kani. Ibutang gud sa imuhang baba ang capsule. Ayo sag tunla. O gumasag isa ka minuto, ayaw itulon dayon aron makita nimo nga dali ra di ay mahilis ang capsule. Sa mga naay maintenance, tagai og 2 to 3 hours ang gap ang imong maintenance og ang EXL Makabuhay Plus. Mas nindog effect mga pinanga kung anang adlaw na kay maintenance, kung maintenance na jud ka og naapog kay EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Hinay-hinay ang pag-ayo, hinay-hinay ang pag-recover, hinay-hinay ang pag-balance tungod kay hinay-hinay ang atong pagkat-on matag adlaw. Unsay ireporma nato, unsay bag-uho nato, maunay sikreto aron maabot nato ang kahimsog ug ang kataas sa kinabuhi. Nganong makatabang ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule tungod sa iyahang andrographolides. Naghatag ni sag suporta sa normal nga immune function. Meaning, makatabang sa natural defense system sa lawas. Naponi siya'y chalcones, usa ka natural polyphenol compounds gikan sa longevity plant. Nailhan kini siya isip nga antioxidants. Napuni siya vitamin C. Nga importante sa collagen formation o immune support. Musuporta sa kahimsog sa panit, ugat, o natural nga depensa sa lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, anapuni siya B-complex vitamins nga mutabang sa pag-convert sa pagkaon ngadto sa enerhiya nga maggamit sa lawas matag-adlaw. Sa yano nga pagkasulti, suporta sa immune system ang mahatag niini. Suporta sa enerhiya o kusog. Suporta sa cellular protection. Suporta sa adlaw-adlaw nga kahimsog. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kauban sa husto nga pagkaon, ehersisyo, paglakaw adlaw-adlaw o igo nga pahulay. Prevention is better than cure. Welcome back, class. Padayon tas to ang topic ganina. Daghan kang mga tao naghuna-huna nga ang gugma maoy pinakapundasyon sa kaminyoon. But marriage researchers have discovered something important. Naa sila'y nadiskubrihan nga mas importante pagyud kayo. Dili lang basta gugma-gugma ha. Kay daghang napasmo sa gugma, daghang nadismaya sa gugma. The happy are merely built on romance. They are built on friendship. Ang pinaka malipayon nga makaminyoon, wala siya nagbasi lang. Wala pod giingon nga wala ni, basta wa lang pod nagingon nga diri ra pod nagbasi sa mga romance. Kanang mga sweetness ba? Kanang mga katamis nga mga panahon. Katupang mga Coca-Cola, mga sexy pa ang ato mga lawas. Pero in town buyag, ipadayon gihapon ang ato ang kahealthy ha. Pero based daw sa marriage researchers nga ang pag-maintain sa friendship kanang pagkahinigalaay dapat ma-maintain na siya mga binaga. Ang romance may start a marriage. Pwede nagsugod mo tungod sa mga kagwapo kagwapa. Diha nagbase ang mga kaminyoon. Pero ang friendship sagad yun. Maoy naguna before marriage. Nag-enjoy mo nga kamo ang mag-inistoryahanay. Nag-paminag yun mo pag-ayo. Naay complain ang usa, naay problema ang usa. Open king usa maminaw, musabot. And then, nagapangutaan na pagani ka. Unsa imuhang dreams, aba? Unsa imuhang ikahadlukan? Unsa imuhang interest sa kinabuhi, di ba? Unsa imong mga gusto nga mga abtununon? Ingon na itong usa labi na nga kanabita ang suod na gyud kaay mo nga manghigala nga ang uban ang usa open na kay mo storya nga ay ako gusto kay kog tulo ka anak, ako duha lang ka buok. Unya makinatawan ay demong duha, ha, di ba? So you enjoyed simply being together. But after years of marriage, many couples unintentionally become unsa na naman ang kaminyoon sa kadaghanan. Pila na ka mga tuig, labi na nga tangtang na mga ngipon, labi na mga payat na kaayo, uban po, tambok na kaayo, unsa na hitabo na lang. Nahimo ng usa manager na lang sa mga bayronon. Ang usa coordinator sa mga schedule, ang usa caretaker sa mga bata, o ang usa na himong trabahante para sa balay instead of best friends. Ang relasyon na himong puno sa mga responsibilidad apan kulang og connection. Yet friendship is one of the strongest protectors of marriage. Unsa may hulagway sa friendship sa kaminyoon? Ang friendship nagpasabot, enjoy mo nga mag-uban. Ikaduha, nagpangutan-anay mo unsa inyong mga handom sa kinabuhi, gustos kinabuhi. Unya, nag-share gid mo sa inyong mga kalipay, even sa inyong mga burdens. Ang isa pod, nagahatag yung time, meaningful time together. Unyang usa, nagasinuportaray yun sila. Bisan diha sa mga difficult times or difficult seasons. Pangutan ang imong kaugalingon pinangga. Unsa man ang ginahimo sa ako ang asawa or bana, o unsa man ang nakapaworry, nakapakabalaka, nakapakaproblema sa ako ang asawa or bana, miyagi. Ato ba nang ginapangutan na unsa kay problema sa akong asawa o sa akong bana? Unsa man po'y makapa-excite, labi na mga bana, naghahandom pa bata nga matagaan na itong mga asawa nga pampagwapa nila, labi na kung sila tutok sa balay, wala sila'y trabaho, nag-agad sila sa imong swildo, sa atong swildo, unsa kay makapa-excite sa ilaha? Mauna nga daghan kaayo sa mga panag-away sa kaminyoon dili tungod kay kulang o kwarta. Daghan di ay tungod kay lack of connection lang, kulang o connection. Ang usa ka asawa, moingon sila, wag yung kakasabot na ko. Gabaan ra ka, aba, wa nakasakit kay na binangga. Ingon po dahi ang bana po dahil nga, sa manyo eh, murag wala man kaayo support ang asawa sa kuwa, I feel alone. Sa may mga gwapo nga mga background, music background. Tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, I feel alone. Usahay mga pinangga, dili solusyon ang mga gikinahanglan sa mga asawa or bana usahay. Makadaghan ang gipangayo di ay sa matag usa ang koneksyon. When friendship is strong, emotional safety develops. Kung ligon ang panaghigalaay, ang friendship diya sa magtiayon, diya sa relasyon, emotional safety develop. Unsa ganitong emotional safety? But pasabot, ang usa dili mahadlok mustorya. Ang usa dili mangatik. Ang usa mo abligyud siya sa imuha tungod kay kabalo siya nga musabot ka, kabalo siya nga naghandom ka sa kaayuhan alang nimo. Maunay validation. Maunay kanang karakteristik sa pagkahinigalaay, di ba? I can speak honestly, makastorya yung tinuod ang usa, makashare ang usa siyang pagbati, maka-admit ang usa siyang kahadlok. Kaya kung wani, di ni ma-express sa uban, agoy, muna, daghang tang makita, magpakamatay ang uban. Grabe na po na magpakamatay.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yun, nasa unsa yung sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Hi, it's Elma
3: Kumay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
11: halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Let it give love rather than exact it. Cultivate that which is noblest in yourselves. And be quick to recognize the good qualities in each other. Makalaghan pinangga nga makitatag sa yupsto ang kauban. Pero every time nga ato ang i-correct ang uban, ang atong kauban, atong asawa, atong bana, hinumduman nato always mag-una ang gugma. Always na-blend ang gugma. So notice the counsel, give love, recognize good qualities, appreciate one another. Ang word for today makita sa Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 10. Two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, the other will lift up his fellow. So maayo ang duha gyud kaysa mag-inusara ta. Mao na nga friendship is the key. Aron mo lambo ang atong kinabuhi. Dili lang ang career ang ato ang gina-work out, pati po ang atong mga kapikas sa kinabuhi. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanatong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
13: Pabataan ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Sa
13: nagtataasan na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck-up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Ann, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangkap para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
3: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
14: 93.7, this is Heart FM. Heart FM time. It is now 5:35.
9: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si former Governor Arturo Chung Kiyoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
16: Radio with heart.
9: The best mix of music.
15: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.

0: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Sa isa na 1 taon na.
0: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
1: Ay, kuya boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami kuya boy na pinagbago. Araw po ito kuya boy sa umaga.
0: Opo.
1: Ayun ang pinapinanin.
0: Opo.
1: Tapos tanganin. Tapos ito bago matulog. Tulad kuya boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
0: Yung pagbabawas.
1: Ayos din kuya boy. Kung saan, dalawang beses. Isang araw,
0: tama.
1: Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawang ko. Malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with Heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM. Thank you. Charlie Spencer live here at Turuk Chada. This is your show. If you just tune in, Getting Turuk Chada is a show for all the musicians. There is a studio in neighboring cities and around Mindanao, and we are heard in all over Cagayan de Oro City and also in Bukidnon, 93.7 Hard FM. And of course, Facebook Live. We're all over the world. Also, you can download the app, a mobile app. Just go to the Google Play Store and look for 92.7 Hard FM Philippines. Download the app, and then you can listen to us anywhere you want. All right? We'll take a break. I'll be back with more. You would LB. Stay right here.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Tunog Chada on 92.7 Heart FM.
0: 6:27 in a Saturday night. You're listening to Tunog Chada. You with LB, and tonight we have a father and son duo. Guess that the Charlie Spencel. Charlie Lapis, and of course, Kurt Cobain. Now, kani si Charlie, taga Ozamis kid niya. You're born in Ozamis, no? Or
5: No, sir.
0: Okay, and then, and can you, pero nana siya nag-base sa CDO, pero magulian niya po ni si Charlie. Charlie, nakatukar niya po nga sa Ozamis?
5: Katong kwan, na katukar kami 3 times. 7-11 Jimenez, tapos Sinikaban.
0: But earlier sa imong career as a musician, nagtukar po ka sa Ozamis?
5: Twice. 7-11. Gika, bali, kami gitanan, gikan diri sa Cagayan na to, na full band.
0: I see. Kaya si Kurt Cobain, of course, nasa band si Kurt.
5: Napot siya.
0: Sa band, ganyan mo, Kurt?
6: Musica band.
0: Ano may genre ninyo?
5: Bali, cover band pa sila.
0: Cover band po.
5: Cover band pa.
0: Alternative gapon or grunge, no? Or, yeah.
5: Mga bago.
0: Both time.
5: Na yung mga sort of rock nga, kwan. Classic rock. Kinara.
0: Classic rock po, okay. Alright, so, can you tell us, I'm just curious, no? Ozamis local music scene karon dito? Laghan bag gigs? Laghan bag bands po sa Ozamis?
5: Sa akong pagkabalo yun, minus na yun ang kwan sa local music sa Ozamis karon kay unlike sa una, mga 2006, katong mga college days na ako, nagay may organization na ay production po. Karon wala na yung gay nanak bitaw, na wala kayo support ang kwan, nana ba minus sila dili pareha bitaw diri nga daghan kay production daghan daghang bar nga matukaran daghang mo-offer nga bar nga para sa event inana mga kan ba
0: pero napay mga gigs dito kay si Kurt mutukar ba yung banda sa dito mag-tukar sa mo dito na yung mga gigs
5: ang iyang kwan kanang sa iyang parents sa iyang kwan kay naman po'y kanang imnanan na iyulag convenience store dito po sila mutukar og na yung mga family event gatherings kwaon po sila.
0: I see. Okay. Alright, so ang next song na to is an original. Nakita na ko sa video. In fact, i-play na natin yung song before sa one of our shows before. Ang title ani kay
5: Dasig Choy po.
0: Dasig Choy. Dasig Choy. Ang drums ani si Andoy ba? Do I saw the video.
5: Una yun. Ang una nga dagan na ni nga kwan.
0: Okay.
5: Nga kanta.
0: Now, kanina acoustic lang ni siya. So let's listen. Dasig Choy, Charlie Spencer live here in Tunug Chada. Go ahead, Charlie.

0: Heart FM Time. It is now 7:14.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:31.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan,
4: testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang. At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
5: R-I-S-E.
4: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
4: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
0: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
4: ang sikreto ng kutis na blooming.
0: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
4: Kojic para sa linaw,
0: gluta para sa kintab,
4: papaya para sa kinis,
0: at carrot para sa healthy glow.
4: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
0: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
4: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
0: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Glow na todo
0: sa presyong abot kaya.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
0: Bili na!
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
0: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
4: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
0: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay.
0: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
0: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog
0: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
0: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
0: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na
2: ang programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
4: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
4: patotoo,
0: karanasan,
4: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom at paggamit
4: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na
4: ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
6: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Sa ating po naman paladudunan, Atin dyan sa atin ang ating mo namang ipinagmamalaking rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1+1, rice plus herbal capsule, rice 4-in-1 premium glow soap, at syempre pa mga kaibigan ng ating mo namang rice coffee mix, herbal coffee 25 in 1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan sa ating po namang programa. 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito ngayon sa ating po namang palatuntunan. Itawag na po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na dito po naman sa ating palatuntunan.

Itawag na po ninyo ang inyo po namang mga kwento sa ating po namang palado doon ang 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Siyempre ba mga kaibigan, available na po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Pwede nyo na pong simulan ang pag-iinom po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po. Magandang kalusugan po. Hello? Hello po. Magandang kalusugan po. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ano po? Elvin po, ng Wongpong, Marinduque.
0: Elvin. Tama po?
1: Elvin po.
0: Opo, dati Elvin, taga Marinduque.
1: Opo.
0: Okay, ilang taon na po si dati Elvin?
1: Ay, ako po ay 54 na.
0: 54. Umiinom na po ng rice coffee, Datay Elvin?
1: Matagal na po.
0: Matagal na. Okay po. Ano po yung nagudyok sa inyo, Datay Elvin, para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
1: Ay, nadidinig ko sa programa man din na maganda yung rice coffee ay.
0: Salamat po. Yung po mga testimonya ng ating mga kababayan, napapakinggan po ninyo. Opo, Tate Elvin, sa telepono ka po makinig. Huwag po sa radyo. Sa telepono.
1: Opo, opo.
0: Okay. Tate Elvin, naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan, kaya kayo po ay nagsimula rin na uminom ng ating rice coffee. Okay po. Tate Elvin, ano po yung mga nakita po ninyong pagbabago na nasabi po ninyo matagal na kayo uminom ng ating rice coffee? Ano po
1: maganda,
0: yung mga...
1: Ay, maganda po. Dati pagka minsan ako po hindi nakakatulog ng maayos ay kuhan. Pag ako po nainom ng rice coffee ay kuhan. Ako ay nakakatulog ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagdumi, maayos din.
0: Maayos din yung pagbabawas, tama?
1: Oo.
0: Ibig po sabihin po, Tatay Elvin, eh, malaki na po yung naitulong sa inyo ng araw-araw na pag-inom ng ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo.
1: Opo.
0: At tuloy-tuloy pa rin po ba hanggang ngayon yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, Tatay?
1: At tuloy-tuloy po.
0: Maraming salamat po, Tatay Elvin. At sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Pag minsan po, nainom din yung aking kasama.
0: Apo, yung mga...
1: Ang aking mga apo.
0: yung mga apo po ninyo.
1: Mm.
0: Very good po, Tatay. Tatay Elvin, saan po kayo nabili? Diyan sa Marinduque?
1: Ay, sa Santa Cruz po. Minsan ay napadala lang po ako pagka ano, sa mga kahit po isla kami ay.
0: Tama.
1: Napadala lamang po ako pagka may napapapunta rin sa bayan.
0: Very good. Kumbaga, nagagawan po ninyo ng paraan. Yan po yung sinasabi natin.
1: Oo, kahon-kahon o.
0: Yes. Pag may pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Tama? Tama po yun. So, Tate Elvin, maraming salamat. Meron na po ba kayong mga nakwentuhan din ng ating rice coffee?
1: Ay, marami na po nagamit din eh. Di kailangan, hindi lamang po, kumbaga sa kona, hindi lamang po sila pala tawag ng mga
0: ano. Sabihin nyo na tumawag. Sabihin nyo, Tate Elvin, na tumawag din para marinig din po natin yung boses nila at saka yung mga testimonya po nila.
1: Opo.
0: Sabihin nyo po na ay, tumawag.
1: Ay, wala po. Meron na po kaya rin sa Santa Cruz Marinduque ng ano, yung sabo natin.
0: Santa Cruz Marinduque. Wait lang po, Tate Elvin. Titingnan po natin sa ating listahan. Saan tayo pwedeng makabili na ng ating po namang rice coffee dyan sa Santa Cruz Marinduque. Wait lang po, Tate Elvin, ha. Santa Cruz. Tate Elvin, nung narinig niyo po ba yung ating rice coffee, agad-agad po kayong bumili o meron pong ano, meron din pong pagdududa? Sa isipan
1: kumbaga po ay sinubukan ko naman po. Sabi nga yung iba ay maganda, sinubukan ko po. Maganda po nga ni.
0: Talaga, opo, maraming salamat. Tatay Elvin, dyan po sa Marinduque, sa mga butika po, mga pharmacy, mga drugstores, pakitanong po, Tatay Elvin, dahil ang alam ko po, meron na po dyan ang ating sabon. Tsaka nung ating po namang 25-in-1. Kung sakali po, Tatay Elvin, ganito, kapag nalibot nyo po dyan, nagtanong-tanong kayo at wala pa po ng ating sabon at ng ating 25-in-1. Kasi Tate Elvin, pati po yung ating 25-in-1, napakainam din po noon, lalong-lalo na dun sa mga... Opo, lalong-lalo na po doon sa mga mahihilig po sa mga...

0: yung mga deliveries lang sa gayon ay madalhan po dyan sa inyo?
1: Ay, opo, sige po.
0: Meron opo, po dyan opo. Kay Frederick Pielago sa Marinduque.
1: Ah, sa ano, sa ano yun, radyo natin yun, pagka ganun.
0: Ah, sa radyo. Tanong po kayo doon. Kung meron po, meron pa po siyang stock ng adin po namang mga produkto, tatay. Kung sakali pong wala, tawagan niyo po kaming muli. Okay, para masabihan natin yung ating mga deliveries na malagyan po dyan sa inyo. Marami naman po siguro mga butika dyan.
1: Marami naman po mga grocery, nasa mga groceries, parang po halos ay may mga tinda po nga nyo ng Rescoopy. Kaso nga din ay madalang ako mapauwi, kaya hindi ko pa po na-itry yung pagpabili ng sabon na yun.
0: Okay po, sige po. Basta balitaan niyo po ako, Tatay Elvin, ha, kapag meron o wala. Basta balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, Tatay.
1: Opo, opo.
0: Salamat, Tatay Elvin. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Oo, sige po. Sige po.
0: Mag-iingat po lagi. Salamat po, Tatay. Salamat.
1: Opo, kayo rin po.
0: Ayun. Thank you. Thank you very much po, Tatay. Maraming salamat. God bless. Thank you. Ang kaibigan si Tatay Elvin ng Marinduque, ng Santa Cruz. Marinduque po, mga kaibigan. Hello po naman sa lahat ng mga taga Marinduque. Uy nga pala, dumadami po. Mas lalong dumadami yung mga tagapakinig natin at yung mga gumagamit po naman ng ating rice coffee. Diyan po sa Masbate. Thank you very much po sa inyo. Napakarami po nagtitext, nagpapatunay ng kagalingan ng ating rice coffee. Sabi nila, hindi lang makatawag. I-text nyo po kami at kami po yung tatawag sa inyo. Kaya lang kapag natawag kami, out of coverage, mahina po siguro yung signal dyan. Pero napakarami na po nagtitext. Maraming salamat po naman. At yung mga gumagamit po naman ng ating rice coffee dyan po sa Masbate. Ganon din po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napakarami na po ng mga kababayan po natin dyan sa Masbate ang gumagamit po naman ito. Ang sa akin lang po, kung halimbawa po, isa po kayo doon sa mga napakarami na pong gumagamit ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tsaka yung ating sabon, dyan po sa Masbate. Tawag po kayo at gusto po namin marinig ang mga tinig po ninyo. Yung mga taga Masbate, maraming salamat. Nako, overwhelming po naman at lalong dumadami ang ating po naman mga kababayang gumagamit na po ng ating rice coffee. Dyan po naman sa Masbate, lahat po ng produkto po natin. Thank you! Nakakatuwa lang at taba ng puso, mga kaibigan, dahil dyan po sa Masbate, lalo pong dumarami ang ating po naman mga kababayang natutulungan na po ng ating rice coffee. Maraming salamat, Masbate! Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Ano pong pangalan?
2: Josephine.
0: Josephine. Okay, taga saan po si Nanay Josephine?
2: Sa Argao po. Wala rice coffee dito sa Argao.
0: Saan po?
2: Sa Argao.
0: Siargao. Tama po ba?
2: Hello po.
0: Hello po. Ano pong lugar ninyo?
2: Ha?
0: Ano pong lugar?
2: Argao po. Bugo, Argao.
0: Argao.
2: Opo. Na wala rice coffee, rice coffee dire.
0: Ano pong probinsya po ninyo?
2: Ah, Sucio, probinsya.
0: Anong pong probinsya po ninyo?
2: Palawan, Bugo.
0: Bugo?
2: Ano? Palawan.
0: Ano pong probinsya, anong lalawigan? Anong rehiyon? Ano pong rehiyon?
2: Rehiyon? Katoliko.
0: Ha?
2: Katoliko.
0: Hindi po rehiyon. Rehiyon. Region.
2: Region. Region. Argao.
0: Albay.
2: Argao.
0: Argao. Saan po yung Argao?
2: Argao. Bugo, Argao.
0: Bugo, Argao. Ah.
2: Oh.

0: Kompleto pong address, kompletong address. Bugo, Argao.
1: Ay, Bugo, Argao, kuya.
0: Cebu, Visayas.
1: Oh, Cebu, Visayas. Bugo, Argao, Cebu, kuya.
0: Ah, Cebu.
1: Cebu. Cebu
0: po kayo, Cebu.
1: Cebu province, Bugo, Argao, Cebu.
0: Ah, Cebu, okay po. Ah, diyan po sa Cebu, nanay. Wait lang po, nanay, ha? At titingnan po natin dito sa ating listahan. Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo?
1: Wala, umalas ko, Pedro ko. Nakitala ko, wala man.
0: Ah, ang meron po, nanay, sa Cebu City, Liloan, Toledo City, Talisay, Tuburan, Tabuelan, Mandawi City, Naga City, San Remedyo.
1: Ano ako, Cebu City, Radiay.
0: O, Cebu City po, nanay. Sa Cebu City meron. Diding's Pharmacy, Southern Pharmacy, Universe Pharmacy, New Sacred Pharmacy, Cebu Queens Pharmacy. Sa Cebu City po yan, nanay.
1: Ah, pero wala din sa Argao, kuya. Ba't wala din sa Argao, kuya?
0: Malayo po ba yung Cebu City sa inyo?
1: Wala, Cebu City sa Argao. Town, wala town.
0: Oh, town ng Cebu.
1: Oh, lungsod, malayo kuya, lungsod.
0: Okay po. Malayo kayo sa Cebu City?
1: Malayo po. Dalawang oras ang biyahe.
0: Dalawang oras yung biyahe. Sige po, nanay. Nalibot nyo na po.
1: Sige po.
0: Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan? Nakapagtanong-tanong na po kayo?
1: Oh, di po. Pinatanong.
0: Okay po. Sige po. Hayaan po ninyo, nanay. At sasabihin ko po sa ating mga deliveries ng sa ngayon ay malagyan po dyan sa Argao, Bugo, Argao, Cebu.
1: Oh, Bugo, Argao, Cebu po. Ang sasisi po, dalawang oras ang biyahe po yan.
0: At dalawang oras. Okay.
1: Oh, dalawang oras po. Malayo po yan.
0: Malayo pa yon. Sige po, sasabihin ko po sa ating mga deliveries. Nanay, pwede kayong mag-order muna pansamantala sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Ah, ganon?
0: Ah, pwede rin po doon, pansamantala, habang wala pa. Pero ang alam ko po kasi meron na dyan eh, sa Bugo, Argao. Meron na po dyan, nanay, sa mga butika. Itanong-tanong niyo po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstore.
1: Ah, kuya, magtanong ko niya. Kuya, talaga nga sakit, ako paano talaga mag-uwan ulit, akong doktor ko. Pwede rin makuha na sa rest coffee?
0: Pwedeng-pwede po, makakatulong po yung araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee. Marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee, basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom, huwag yung puputulin.
1: Ano po yun?
0: Ano po yun?
1: Baka kumain ka umin sa rice coffee?
0: Kahit po anong oras, nanay, kumain na po kayo o di pa kayo kumakain, wala pong problema, wala pong side effect, wala pong overdose yung ating rice coffee dahil herbal po yung produkto po natin.
1: Okay, kuya. Sige, kuya. Magtanong ko dito. Pero wala, kuya, ka ng kuhaan. Matanong niya sa Bugo, Argao, sa town, sa Argao.
0: Sige po, nanay, at sasabihin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo mismo.
1: Kasi sabihin niyo po, dahil marami nag-aanap dito eh.
0: Opo, ipagtanong-tanong po ninyo, nanay, ha, kapag dyan po sa inyo, dahil ang alam ko po kasi meron na, pero talagang kung halimbawa nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala pa rin talaga ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli at sasabihin ko na po ito sa ating po naman mga deliveries.
1: Paano kuya, pag matawag ko, maria ito ako, paano mo ba yun? Ano mo na?
0: Ano po yun?
1: Bakit pag tinawagan mo kayo kasi nag-ring na isang beses mamati agad?
0: Okay po, baka po nalusutan kayo ng ibang mga taga-tawag po sa atin. Marami po kasi, pasensya na po, pero at least ngayon nagkausap na po tayo.
1: Okay kuya, kaya nga, nag-ring na akong tawag, wag niya naman nag-ring na isang beses, tapos ma-offer agad.
0: Opo, sige po. Anyway, nanay, ngayon nakapag-usap na tayo. Ganun na lang po muna, nanay. Salamat po. Ganun na lang po muna.
1: Sige po, lagyan mo na sa taon, sa lungsod sa Argao.
0: Opo, tapos balitaan niyo po ako pag meron na, ha?
1: Sige po, balitaan kita.
0: Salamat, salamat po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, nanay. Salamat.
1: Oh, God bless po kayo. Sige po, bye-bye.
0: Nanay, nakakita na kayo ng rice coffee? Nakakita na po kayo ng rice coffee, hindi pa?
1: Ano, hindi pa kaya kasi, nagmatikin na ako sa
0: Opo.
1: Sa mga testimonyo, sa mga tao.
0: Opo. Ilang taon na po ikaw, Nanay Josephine?
1: 57 kaya.
0: 57, okay. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Nanay, dapat tama yung produkto nga hanapin po ninyo para hindi magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Ah, ganun ba? Marami ba yung produkto?
0: Baka po kasi may mga susulputan na iba. Basta po tama yung produkto. Dapat po kulay gintong dilaw na karton.
1: Ah, kulay ginto, dilaw.
0: Oh, gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, R-I-S-E.
1: Igol.
0: Apo, R-I-S po, Nanay. S, kasi hindi po ito bigas.
1: Kuya.
0: Apo.
1: Magkano kaya ng isang sachet
0: yan? Yes po, ang isang box, may laman po ng 10 sachet. Ang presyo po niyan ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Opo.
0: Puntahan niyo po yung mga butika, Nanay. Basta po, kulay gintong dilaw ng karton. Ang spelling po, okay. R-I-S-E.
1: Opo, kuya. Okay, tapos kuya, kumula. Magtitik ako sa inyo.
0: Okay po. Tawagan niyo po ako muli. Parehong oras. Kapag kayo po ay nakabili or hindi ng ating rice coffee, Nanay.
1: Ano oras kita tatawagan, kuya?
0: Ganitong oras po, Nanay. Alas 12:30.
1: Ganitong oras. Sige, kuya. Tatawagan kita ng ganitong oras.
0: Yes po, Nanay. Okay, maraming salamat. God bless.
1: God bless po na. Sige, bye-bye.
0: Opo, mag-iingat po kayo. Bye-bye. All the way from Bugo, Argao, Cebu. Si Nanay Josephine, 57 years old, mga kaibigan, talaga. Hindi ko nga alam kung bakit nagkaintindihan kami dun sa pag-uusap niya. Bisaya eh. Marunong na pala ako magbisaya ngayon. Nanay Josephine, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Nako, talagang nakaka-overwhelming po yung naghahanap po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Isa pa, mga kaibigan, dyan sa Daet Camarines Norte, naku, napakarami na din po na halos ganyan po yung mga kababayan po natin dyan. Overwhelming din po, mga kaibigan, ang pagbili po nila ng ating po namang rice coffee. At marami na rin po ang natutulungan dyan po sa Camarines Norte, katulad po ng Masbate. Kaya po maraming salamat. At dyan din po sa Catanduanes, ganun din po, mga kaibigan, maraming salamat. Lalo pong dumarami ang mga umiinom na ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Bakit po tayo natutuwa, mga kaibigan? Dahil kumbaga nagiging health conscious po yung ating mga kababayan. At kumbaga nagkakaroon po ng kagalingan sa kanila po naman mga iniidang karamdaman sa tulong po ng ating Rice Coffee. Kaya po natutuwa po kami dahil nagiging malusog ang bawat isa po sa atin, mga kaibigan. At dyan naman po talaga yung layunin po natin na ma-meet natin yung ating po namang layunin na bawat isang tahanan eh dapat po umiinom ng ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Hanggang sa muli na magsasama-sama po natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
3: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang ipe. Hindi po ako nagtitake ng coffee dahil kapag nagtitake ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng chan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung maganda ang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung chan ko.
2: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 93.7 SSH.
4: Heart FM Time. It is now 8:01.

0: Heart FM Time. It is now 8:15.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, iso sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di pagtatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Tayda na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ice cream.
3: Yung pagbabawas.
2: Ice cream, Kuya Boy. Kung saan, danakas ang bedside, isang araw.
3: Tama.
2: Manakas kumain. Manakas ang pangangatawan ko. Manakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magdibla sa stick, so akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karo ang paglingkod, ang sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma Marlo.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:28.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.